0: ng katawan at mayaman sa mga bitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: 1, 2, 3, go!
4: Hey Dad! Hey Dad!
5: Tatay!
6: Daddy!
5: Papa!
7: Ama!
5: Tatay!
8: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
6: Happy Father's Day, Dada!
8: Mapagmahal!
7: Responsable!
8: Masipa, tapat at matatag!
7: Makadiyos at mabuting gabay!
1: Saludo kami sa inyo, mga tatay!
8: Ang haligi ng aming tahanan!
1: Happy Father's Day!
8: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng J-Mar Herbs Incorporated.
6: I love you, Papa!
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Coming up next!
9: Coming up next!
10: Coming up next!
0: Engimar
11: Camonias.
0: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
1: Si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
12: Sumasahim papawi ang programang
1: Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
1: Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Ito na ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga suki. Welcome po tayo sa programa Kasanggat Kalusugan.

maging malusog. Bahbain ang buhay sa pagkonsumo ng mga inihahalong herbs dito naman sa ating mga produkto. Maganda po yung ating mga produkto, mga kasangga, sapagkat yan po ay ginawa, yan po'y para sa inyo. Matagal na po yan, mga kasangga, ha? Matagal na po yung produktong yan at hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamayagpag dyan po sa atin, sa pamilihan, sapagkat maganda po ang mga herbal extract na sangkap niyan. At isa pa, mga kasangga, talaga namang marami namang natutulungan, hani. Kaya thank you po ng marami. At kayo po ay huwag mag-atubili. Yung produktong yan ay hindi natin pinagpipilitan sa ating mga suki. Kaya lang siyempre naman, mga kasangga, sila na po mismo yung bumibili. At kapag napatunayan po ay talaga namang pinagsisigawan sa kapitbahay, pinagsisigawan sa mga kaibigan, mga kakilala, na maganda ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kaya hindi po tayo nagkamali sa piniling produkto, sapagkat ang mission po natin ay makapagpalusog. Ha? Kaya okay lang na mabagal kami. Ha? Sabi nila, mabagal sa pag-asinso, pero kami po ay mabilis na nakapagpapalusog ng ating kapwa-tao. Yan naman talaga naging mission natin, mga parents ko. Yung naibabalik na perang ibinli natin, yan po'y umiikot lamang sa produkto para muli po tayong magkaroon po nito at hindi po kayo maubusan, hindi po kayo kapusin. Sapagkat kapag ang isang produkto na effective ay mawawala, so nalulungkot yung ating mga customer, ano? Yung ating mga suki, nalulungkot siyempre. Kapag nawala yung produkto, samantalang nakakatulong sa kanilang kalusugan, siyempre malulungkot, ano? Kaya sinisikap po natin na mapanatili ang kalidad, yung quality ng ating products, mga kasangga. Yan naman ang ating talagang inaalagaan para sa inyo. Yung mga nagtatanong, bagama ito po namang ating papromo ng JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ito'y parang ano na lang, parang bonus na lang po ito sa ating mga ano, sa ating mga suki. Kumbaga, ito po bagay yung sabi nga ay pampasaya lang. Kumbaga, ibinabalik lang po namin sa inyo. Kapag nakita po namin na pwede na kami magbalik sa inyo, di man namin kayang ibigay sa bawat isa, ay atin na lang pong sabi nga gawaan ng mechanics, honey, para lahat po ay magkaroon ng chance na siyempre manalo dito sa ating papromo, dito sa ating papremyo. Kaya siyempre, dinaan po natin doon sa mga naipo nating mga pinagbalatan ng ating produkto. Pinaka-entry po natin, abay di maigi po tayo makakasali. Kaya lagi nating abangan yung plugging, ha? Yung piniplay ni Kasanggang Arvin, yung JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4, para po makopya po natin kung paano ang pagsali. Sayang po kasi, mga parents kong minamahal, ano? Sayang naman kung mababaliwala po natin yung ating papromo, kasi baka mamaya kayo pala ang isa sa siswertihin na manalo, ha? Dito sa ating JMR Todo Panalo. Sapagkat unang-una, sabi nga nila, swertihan din. Pero bakit hindi po natin sabayan, ha? Malay mo, tayo pala siswertihin. Ganyan lang po yan, mga kasangga. Pag kayong tamarin, ha? Lahat ng taong tinatamad, abay, napakahirap umasinso, hani. Pero kung tayo po'y masipag, tayo po ay magaling or matyaga na makipag-sapalaran, katulad po ng inyong lingkod, ay sino ba naman si Kasanggang Injumar? Galing lang po yan sa pagiging magsasaka, pero hindi natin

0: tatuwa na tayo isang marunong magtanim ng palay, marunong magbukid, at marunong magkopra. Ano? Yan po'y pinagdaanan nating lahat, mga kasangga. Kaya nagtataka kayo bakit nasa radyo ako, dahil ako po ay hindi tumigil na makipagsapalaran, hindi tumigil magsikap, hindi tumigil humingi sa poong lumikha ng para sa akin. Ito po yun, mga kasangga. Ano? Ito po yun ang ating hinihiling sa poong lumikha. Ito pong naging buhay po natin ngayon, sapagkat hindi po naman ako tumitigil magpakahirap. Kaya dapat tayo nagpapakahirap din para, sabi nga, lumapit ang kailangan nating swerte rin, honey. Kailangan po natin yun, mga kasangga. Lahat dapat nagsisikap. Hindi basta lang may kailangan, andyan na. Hindi po yun. Pinagsisikapan po yun, mga kasangga. Kaya sa ating mga tagapakinig, gusto ba niyong manalo ng grand prize dito po sa ating JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4? Gusto ba niyong magkaroon ng 500,000 pesos? Tapos yung ating drugstore na binilhan ng ating produkto ay mananalo ng 100,000 piso. Masama pa ba yun? Tapos yung 20 katao na maswerte pwedeng manalo ng tig 20,000 pesos. 20 katao po yun, mga kasangga. Tapos tigwa 1,000 pesos ang 100 na kataong mananalo sa JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo. Anong gagawin? Yung mga pinagbalatan ninyo, inyo pong isali yan, mga kasangga. Sayang naman. Bonus na ito. May nananalo po dito, ha? Baka hindi nyo alam. Talagang wala kaming papromo na hindi nanalo. Lahat po'y nananalo yan. Nakikita po yan. Napapanood pala. Tsaka napapakinggan dito sa radio. Ipi-play po kung sinong mga nanalo, honey. Pero tuloy po tayo, ha? By ano, kailan bang ating paraffle? Parang August ba yan? Aba, hindi na po masama yun. Malapit na. Kaya dapat sumali na po tayo. Mag-a-update na lang po tayo. Doon po sa plugin, pakinggan po natin yung tama. Ano? Yung ipi-play ngayon ni Kasanggang Arvin, pakinggan po natin. Ano? At kailangang i-record po natin sa cellphone para malaman natin paano diskarte, paano tayo tataya. Sabi nga, paano tayo sasali. Laging pakinggan yung ating vlogging doon sa JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo. Pagkatapos po ng aking intro, ano, ay inyo pong pakinggan yung ating vlogging para po sa JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Ano? Ako po ang inyong lingkod. Uy, nakalimutan ko, mga parents kong minamahal, sa mga nagmimensahe, 0933214528 0918-2777-888. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng positibong mensahe sa programa Kasanggat Kalusugan, mga natutulungan ng ating dekalidad na produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Thank you po na marami. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang JMAR Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook. Facebook page. JMar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Camonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, mga suki, mga tagapakinig. Ito naman sa programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po mga parents ko. Ano po? At nawa po'y kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yung ating mga nagmiminsahe po, magandang umaga po sa atin lahat. Basta't ang atin pong numero hindi nagbabago. Dalawa po yung ating ginagamit, mga parents kong minamahal, ang 0933214528 at ito pong 0918-27-7788. Yan, madaling tandaan po yan mga parents ko. So ayon po sa nagpadala sa atin ng mensahe mula naman sa 5722. Hello po, Kasanggang Injimar Camonias, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay isang yung masugid na tagapakinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Lagi ko rin pong napapakinggan ang aking pangalan. Dito po sa himpilan na aking pinakikinggan ang istasyon na kung saan malakas po dito sa aming lugar sa Tayabas City. Yun, magandang umaga po sa mga taga-Tayabas. At maraming salamat po sa inyo. Ang totoo po niyan, ako po ay nag-i-endorso ng inyong produkto sa aking mga kababayan, mga kaibigan, mga magulangin, sapagkat napatunayan ko po na ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay napakabuti para sa aking kalusugan. At yan po talaga ang nagdugsong sa aking buhay. Alam nyo naman, Kasanggang Injimar, ako po ay maraming naging karamdaman. Subalit nang ako po ay makapakinig sa inyong programa, ang mga produkto po nyo lahat ko ay sinubukan, ay talaga namang napakahusay, napaka-effective. Kaya hindi po ako nag-atubili na ito po'y ipamalita sa aking mga kababayan dito sa Tayabas City, sapagkat totoo ang produkto ninyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Napakahusay po ng inyong Mark Stevia. Ito po ang aking itinatamis dito po sa aking mga inumin, sapagkat napag-aralan ko po at na-research na napakagaling po ng Mark Stevia. Yan po pala ay isang uring halaman na pwedeng mapakinabangan ng mga taong may mga sakit na hindi na kailangan kumonsumo ng maraming asukal sa mga kakanin at inumin. Mark Stevia, salamat po ah. At ito pong produkto niyong Mark Cafe, katulad ng Mark Cafe Brown Rice. At ito pong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1. Ito pong kaunahan niyong produkto since 2011 nung ilabas po ito sa pharmacy. Ito po agad ang aking pinuntahan, sapagkat marami pong nagtatanong sa radyo kung saan po mabibili, at napaka-interesado po nila, kaya ako'y naging isa rin sa naging interesado po sa produkto ninyo. Katulad po ng inyong Mark Cafe na talagang napakabisa, tapos yung inyong Mark Chocong napakasarap, ay wala nang iba ako natikman na Mark Choco o ng ibang tsokolate, kundi ang Mark Choco po ay talagang napatunayan na napakagaling, lalo na po yung mga herbs na sangkap po nito o sangkap po nito. So yun po ang aking mga produktong paborito sa inyo. Tapos yung pong ginagamit ko ngayon na lumabas sa merkado pa rin, ang mahusay na herbal soap, ang gandang natural. Yun ang aking sinasabon sa aking pangatawan, paghihilamos. Ay talaga namang wala kayong produktong inilabas na hindi mahusay. Lahat po ay ako'y nasiyahan sa inyong produkto. At talaga namang napakahusay. Tapos yung inyong Mark Capsule, yan po talaga ay tinutumar ko araw-araw. Tapos yung pamalit ko, yung vitamin C na 500 mg. Talaga namang napaka-ginhawa, napakaganda sa katawan. Ako po'y napoprotektahan sa ating sa aking katawan. Napakagaling po ng mga produkto po ninyo. So, Mark Choco po talaga naman ay number one po din sa akin. Napakasarap. Tapos, yan po. At ako'y masaya. Simula na pong magkaroon ng produktong Mark Cafe, Mark Capsule, at yung iba po po ninyong mga produkto, lahat po ay sinusubukan ko. Kaya Kasanggang Injimar, maraming salamat po at wishing you good health, mind and soul. Enjoy! Kasanggang Injimar, sa iyong mga ginagawa na pagpapalusog sa aming mga parents, thank you po ng marami. At sana po ay kayo'y magpatuloy sa paglilingkod. At yan po na may pansin po namin kung papaano po kayo tumutulong sa inyong mga tagapakinig at mga kumukonsumo ng inyong produkto. Maraming salamat, Kasanggang Injimar. Ako po si Nanay Maricho ng Tayabas City, Tayabas, Quezon. Ayun, maraming salamat, Nanay Maricho. Thank you po ng marami sa inyo. Nawa po'y lagi kayong malusog. Ayun, isa po yan sa nagpadala ng mensahe po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Halin pa dito, ito po, mula po sa 6781, magandang umaga Kasangga at Kalusugan, Kasanggang Injimar. Sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong produkto, good morning. At ako po ay humihigop ng masarap, masustansya ang inyong produktong Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix sa mga oras na ito. Ako po si Tatay Noli Lugnat ng Buwak Marinduque na inyong tagapakinig araw-araw, walang tigil. Maraming salamat, Kasanggang Injimar Camonias. Nawa po kayo'y isa rin sa maging malusog. Kami po ay nagiging malusog dahil po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Yan po mga kasangga, nagbigay sa atin ng ilang mga mensahe na positibo at nakatutulong sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Nanay Maricho. Maraming salamat, Tatay Noli Lugnat. At nawa po kayo maglusog dyan sa bahagi po naman ng Buwak Marinduque at Tayabas City. Thank you. And huwag po kayong mag-atubili. Ang numero po natin, 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Magandang umaga, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ang vitamin C ay napakahalaga sa ating katawan. Pakinggan si Kuya Seth Mandia.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca, Quezon.
0: Ano pong produkto ng GMR Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo?
4: Yung pong vitamin C, ascorbic, yung vitamin. Ang katulong sa akin ng Marti, gawa yung mild stroke.

0: Markapsoy, Markapi, saka yung Choco. Tinatawagan ko po yung mga kapabayan ko dito sa Dumaka na kumusumo na rin ng Marcy kasi maganda ito sa katawan.
1: Ang Marcy, ascorbic acid plus zinc at iba pang produkto ng Jemma Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
2: Papa.
3: Ama.
2: Tatay.
1: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
4: Happy Father's Day, Dada.
1: Mapagmahal.
3: Responsable.
1: Masipa. Tapat at matatag.
3: Makadiyos at mabuting gabay.
1: Saludo kami sa inyo, mga tatay. Ang haligi ng aming tahanan.
5: Happy Father's Day.
1: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jemma Herbs Incorporated.
4: I love you, Papa.
6: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents. Huwag natin pong kalilimutan na mayroon po tayong mahusay na sabon sa ating pangatawan, sa ating mukha. Narito po yung tatlong variants, ang ating gandang natural, skin whitening soap, green papaya at may kasama pang calamansi extract mga parents kong minamahal. Ito po ay tumitimbang ng 135 grams ang isang piraso ng sabon. Magandang sabon po ito, export quality. Tapos mayroon tayong isang skin whitening soap na hinog na papaya, sinamahan ng tawas at sinamahan naman ng turmeric mga parents kong minamahal. Maganda po yung sabon, hinog na papaya, mahusay na mga sabon ng Jemma Herbs Incorporated. At habang tayo po ay sabi nga nagtatapos ng ating programa Kasanggat Kalusugan, pagkatapos po nito, pwede na kayong maghilamos, maligo, at kung kayo po may pupuntahan, sige lang po, mag-iingat po kayo sa inyong patutunguhan mga parents kong minamahal. Ano? Yun sa mga nakaligo na, ha? Bukas na uli. At yung isang magandang sabon natin, Germ Fighting Action, ito pong mayroong guava, mayroong neem plant extract, ito po ay mahusay na klaseng sabon sa mga pangangati. Germ Fighting Action, ang mga sabon po ng Jemma Herbs Incorporated, ang pangalan na Gandang Natural, mga parents kong minamahal. Gandang Natural Herbal Soap para po sa ating pagsasaayos ng ating kutis, ng ating balat, mga parents ko.

0: So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At dito po naman sa mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman po, tayo po ay laging dumalangin sa poong lumikha ng tayo po ay gumaling. At siyempre naman sa bahaging technical, nariyan po naman si kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At dito naman sa kasanggang News Update, nariyan si kasanggang Arvin Enriquez para naman sa ating pananadiksik, pagsadiksik. Ito po ang ating kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba ako, this kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Damn!

0: Radyo Bandera Philippines, ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera, una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso. You're listening to Radyo Bandera.
1: Wow! May puso!

0: Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Mayong buntag sa tanan. Ala, congratulations dai sa tong pahula gahapon na ang winner. One stop of Amigos Capsule. Ano saka usaka kuan usaka blister stub no nga Amigos Capsule mga palangga ha. Wala mga langga nga andam-andam jud. Ya andam-andam nya kuan sad kanang aninaw jud kanunay. Inabtikay ni ato ha. Ang ato pahula mga palangga inabtikay. Kung kinsa tong una gyud nga naka tubag sa saktong tubag, mautoy winner sa 1,000 nga cheka. So, taga kuain, taga bakulod ang nindaog si BYD. Asa to? Diwi, D.I. Day sa bakulod. Congrats ha, naka 1,000 pesos nga GCash. Ano na po tayo, pahula pa lang nga ha? Tahulaan nyo. Okay, nahulaan man ang 1,000. So, balik ta sa 1,000 nga hapon ha. Kaya ang rules niya, dapat subscriber ang winner, dapat sa followers niya. At the same time, sample atong pahula karon kundi ni mahulaan ugma karon ikaugma mo times 2 na ni siya ha. Ya, tanaw jud mo slide palangga ha, tanaw jud mo slide. Yes, alang og alang sa tanan nga naminaw mayong buntag nga sa mga taga Samar. Mga Katarman, Samar, Radyo Bandera mayong buntag. Radyo Natin Ubay Buhol mayong buntag sad palangga. Yes, sa tanan-tanan na lang nga naminaw mayong buntag ha, Kaamigos Coffee ha, tanan nga naminaw karon. Unsa pay gipabot mga palangga, basta kape na ganya his good time. Isa lang ang kape ng bayan, tatak Amigos Coffee, kauban ng Amigos Capsule.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kus gagamay, ma'am. Isa'y pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35.
1: 35 years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga Gusa nga asawa po na siya og pastor nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee ma'am.
2: Oh, tapos so, wala ka man ko nag
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at nga po. Kasi ba, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dito inom, no. So, karon ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
2: Wala ko nag-inom ato nga po, kay Hyperon man ko, katunga tayo. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So unsa tong unsa kang orasa ma'am gi allergy ma'am gi atake?
2: Nagi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di, mura man siyag na paralyze ang half body nako tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya mo gitimpla.
2: Oo, usara ka siya siya. And then, pagkanaog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit o ni normal.
1: So, wala normal na mo pag inhawa, ma'am?
2: Oo, ni normal
1: ang allergy ni mo, ma'am, nawa.
2: Ang allergy na ako is ni hinahinay siya, murag wala na kain ng katol.
1: Di na siya katol.
2: Oo, di na siya ay katol. So, mauto nga, gracias sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Si mo baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na, ma'am, na baligya ra ka, wag kayo
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1. And then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya, wala pong po ko gi-hyper. So
1: wa ka gi-hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi-hyper, wala pod ko gi-hyper.
1: So nakauyon, ma'am, na nauyon.
2: Oh, nakauyon sad niya.
1: So karon nakahurot taga ko sa ka card.
2: I love pa.
1: Tapdanan na to siya, ma'am. Bayron na to siya, ma'am.
2: Oh, nindot siya ang amigo.
1: Bayron nod, ma'am, pero makaayo man
2: sa. Oh, makaayo. Kanang affordable lang pod kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am. So in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
2: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
3: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Ni ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din duna tay mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuboran. Din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting, usa ka diabetikong tawo, no, nga nagantos na sa iyang sakit. So na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
4: Maayong adlaw, sir.
3: Kumusta? Unsa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
4: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. Mm-hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kay after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasya, kay, look, kakuan ba niyan niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo, sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
3: Down.
4: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
3: Sa mga nabinaw karon na to, sir, unsay imong ika-auhag na to kanila?
4: Ang ako na ikasulti, kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe, ako kikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpa-check sad mo, aron may bawa ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magkaipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, nang misuporta sa Amigos Cafe, o lagtang pagsulti, Amigos User sa inyo ko ron. Okay.
3: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 15-in-1
5: Scheme. Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
6: Sharon Catalan, sir.
5: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
6: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
5: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
6: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
5: Pila nakakabuhan na gamit itong Amigos Coffee, ma'am?
6: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
5: November last year. So, happy na ka mag-one year that kingdom sa Amigos
6: Coffee. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
5: Ayay, nagkalain-lain sakit. Daghan
6: eh. Oo.
5: Sakit, ma'am.
6: Daghan siya kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kay kog edad sir daghan kay kog sakit.
5: Pila edad ni mo ma'am?
6: 20 city sir, 20 city.
5: Uy, kabata pa ni mo. Unsa ay mga gipaminaw sa atong kwan ma'am sa tong kalawasan?
6: Before sir, una ni atake gyud labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
5: Kusay cause sa mga nung din nakakabarog?
6: Nagka edema ko nang hupong ako ang alapala pa padung sa akong tuhod ng hupong.
5: Kusay siya hindi mama mo ko idea da.
6: Edema is kanang manghupong sir kanang mutambok siya.
5: Ah, bali oh, dayon dayon. Di na siya cause sa kidney problem ma'am, like that.
6: Mogi na siya. Mogi na siya sir kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako acute kidney.
5: Ayan, kay
6: usay ana ko.
5: Ako madunggan ma'am basta manghupong. Murag cause na siya sa kidney problem no?
6: Oo sir. Oo.
5: Dayon
6: moto
5: dayon.
6: Siya, sir. Oo, umoto siya. Nag-introduce na ko na niya coffee.
5: Mm-hmm.
6: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa talang ka sa shay. Mo naman, di sa mood music. Sakit po. Umoto ang tanggi na ako. Nag-introduce ako ang...
5: Ginomin mo ko sa ka siya, si ining samot siya sakit.
6: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po.
5: Ning hatag siya reaksyon.
6: Oo, oh, oh, murag ibaldado ko sa lawas ba. Ang ako sa nipalpit kita akong dughan.
5: Okay.
6: Akong kabuhi, murag bisamot. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man eh akong giinom.
5: Ah, okay, gipanulot na.
6: Oo, oh, di, di ko na ni murag wa, di ko na ni kauyo na ni kape, o sa nagkasing kape ha. Mutaging nang ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituo lang po ko mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months iyong reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyong reaction.
5: Taas-taas na reaction siya mong lawat no?
6: Taas-taas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
5: Kung sa mga sakit yung gawas atong ipayanapupong ka.
6: So, gawas atong sakit niya ako ang major disgit na kidney. Nasag ko'y ka ng ulcer, gastritis po. Matanapos na ko nga.
5: Ulcer.
6: Oo, ulcer niya.
5: Nasaday kay Olmam.
6: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ng kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
5: Irregular ang menstruation.
6: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayo niya nga akong regular... ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
5: So, na normal na siya?
6: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation. Mm-hmm.
5: So, karon ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na kanyang sigag inom og Amigos 15-in-1, ma'am?
6: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ako na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad, sa kakikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
5: Migraine.
6: Migraine.
5: Oo, migraine. Tapos tayo mo migraine, ma'am. Insumiahon sad ka.
6: Oo, oh, okay ka nang natin. Diagnose ko ako before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
5: Okay.
6: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
5: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
6: Oh, as in sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay taon na magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba? Pero karon ni balik na ko sa point.
5: Ayan eh, balik na sa point.
6: Balik na akong point.
5: Minyo, tama minyo.
6: Hindi, sir.
5: Ay! Makapapa na ka na, Jai.
6: Ah, sir. Makapapa, pero ano, sir. Soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo. Oh, oh.
5: Sige, ma'am, no. So, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga. Ning react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
6: Mm-mm. Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend din ako ang kaning kapiha nga ginganan siya Amegas Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal jo tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
5: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong name once again ma'am si Ma'am Sharon.
6: Sharon Catalan.
5: Catalan sa Lamintak
6: Norte.
5: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sir. Sige. Thank you, ma'am.
0: Yes,
5: thank you,
0: salamat, sir. Salamat. Salamat Sharon Catalan, ano sa mga naminaw, mga taga Lamintak Norte, Medellin diha. Usa sa mga kuan, usa sa mga tigamitan sa tong Amigos Coffee. Yes, alang sa tanan kay bawa naman tagon sa kay epektibo atong Amigos Coffee mga palangga. At ito na, vuelta ta sa itong Amigos Capsule, na Amigos Coffee and Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika o pharmacy palangga. Ha? Ready na to, Amigos Capsule, sagot sa need mo, everyday buhay mo ay ganato. Yan, sa atas ang paminawan ng testimonya sa Amigos Capsule.
7: Hi, good morning.
5: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
7: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
5: Melissa Abadinas Lumukso.
7: Ah, yes, Sir.
5: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit siya sa Balamban, ma'am?
7: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
5: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga... Kwan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Gibalita na ko, gipatawagan ka. Kay usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
7: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
5: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige.
7: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako panggipa mati. Bali nag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipa-obserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gihapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gid po, sir, kay kanang... Okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
5: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad, yes, na Amigos Capsule.
7: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad, sir.
5: O usa ka blister pack.
7: Oo, kanang na po, kakapsule, gani, sir. Gisingin na ako. O buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang yun pod ko.
5: So, karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
7: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud. Mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So kaduha pod na ako, sir, no. Mo share lang pod ko, sir, para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po nga li ka capsule sir again. Hala. Nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na nako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang sir.
8: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, inom imong Amigos Capsule na normal na sir.
7: Oo, kay since December sir, 2025.
8: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
7: 49 ako, sir. So, maubitaw ito nga.
8: 49, no? Ito angay naging magminupusal, no?
7: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang lingod na pa doon, there is a lubot.
8: Okay, naog siya, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
7: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuan na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
8: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, niya, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sad ang sapa.
7: Sir, sa ko ang kuan sir no na experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya? Sir, kanang feel na ko pura na madag bagong dalaga ani. Mula po na po ang na-experience sir.
8: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ana kaning sa ato
7: pa. Dagayday na yun, sir.
8: So, dagayday na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
7: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
8: Dry yun siya. So, karoon nga naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik o ka, kuan. Dagayday.
7: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang, naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
8: na-print,
7: wow. Sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
8: dili lang ta ng dagayday. Kaya ari lang ta sa word ng lubricant.
7: Yes, sir.
8: So, mga Melissa, usay ka-advise mo sa mga... Usay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
7: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na nga. Pareha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyong menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati nga wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
8: Okay, ang Bisayaan
7: so, ang
8: ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
7: Oo, kaning likod yung sir, kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
8: Okay, so, nagkagay salamat Ma'am Melissa, tagaasa ganita Ma'am Melissa.
7: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
8: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
7: Ah, yes sir.
8: Nagkagay salamat ma'am.
0: Yes, nagandang salamat Ma'am Melissa og sa tanan-tanan nga naminaw unsa pay gipaabot mga balangga. Adto na sa pinakaduol nga butika og pharmacy niya sa inyong lugar. Pangutana na mo Amigos Capsule, ha? Amigos Capsule mapalit sa tanang butika og tindahan uban ang atong Amigos Coffee or ang atong Amigos Coffee giuban na karon sa atong Amigos Capsule.
9: Ay apo, sakit na pod kayo ang akong tuhod. Apilang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilakaw.
10: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako ipasulay ni Molo.
9: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
10: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos kapsula ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
9: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
10: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
9: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, amigos kapsul. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
10: Mauna lo, tuhod na sa amigos kapsul. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
9: Salamat kayo apo. Di balik na gyud ang akong kusog.
11: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, Amigos Capsule, mapalit ya sa tanang butika ug pharmacy, mga palangga ug mga tindahan nga available ang atong stock sa Amigos Capsule. So unsa pay gipaabot mga palangga, basta maghisgot kani tag mga ingana, Amigos Capsule and Amigos Coffee na tabay. Manay mga produkto ha nga gidalit kaninyo sa Amigos Coffee. Wala tay kong oras ang palangga. Daghan kayong salamat ninyo tanan kay mura reaction tag kagutom da wapatay pati hapon. So kaon sa tagamay. Daghan salamat ug mayong buntag sa tanan.

0: Yes, good morning, good morning. Latos on air na tadiha mga Kenizer Radio FM diya sa mga taga Naval Bilina. Sa ato mga ka DX RL diha sa Mulave. Para sa energy. Yes, the Jika the Radio diha sa mga taga Bantayan Island. Sa ato mga higala diri sa Radyo Calgara diha sa Carigara Leyte. Insa pay na adri Hot FM Tubigon Bohol tara let's. Latos on air na tadiha Radyo Crusada sa Tanhay na ana mo diha. Yes, arita sa kaping kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman. Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule.
1: Radyo Bandera Philippines, ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera, una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso. You're listening to Radyo Bandera.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa Radyo Bandera, alas 10 ng umaga.

0: 88.1.
1: Sa Trisco, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Yeah,
1: Radyo Bandera

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, Choco Linamnam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: radyo, ibandera mo!
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0969-6922-6963, mga kaibigan. Ating po naman ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado. Doon ang itawag nyo na yan.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Nagpabili lang ako ngayon ng kwan, rice cooker eh.
0: Apo, sino po sila? Pangalan po ninyo tatay, pangalan.
1: Dito kami karo-sariyo lang yun, sir.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo tatay?
1: Marlon Torrentino, sir.
0: Marlon, okay po. Nang Rosario La Union.
1: La Union.
0: Rosario La Union, okay po. Ilang taon na po si tatay Marlon?
1: 60 po.
0: Ilan po?
1: 68.
0: Tama po, 68 po tatay?
1: 60, sir.
0: Ah, 60. 60.
1: Oh, sir. Okay.
0: Apo, 6-0. Okay po. Okay. Tatay Marlon, may tanong po kayo sa akin. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Tanong ko lang, sir, kung nakakatulong sa na-stroke, sir, hindi kasi ako makalakan, nakasyadong makalakan.
0: Na-stroke po kayo?
1: O, sir.
0: Na-stroke po kayo, opo. Tatay, makakatulong.
1: 10 taon na, sir.
0: Ah, 10 taon na. Okay, so... Sa 10 taon na yon tatay, ngayon nyo pa lang na nakikilala si Rice Coffee.
1: Naririnig ko sa Energy FM.
0: Ah, sa Energy FM. Naririnig nyo po sa radyo. Tapos,
1: Tumuan ko sir yung Rice Coffee kasi magandang kwan. Makasakaling siya, makatulong sa akin, sir.
0: Opo. Kailan po kayo nagsimula na uminom ng ating rice coffee, tatay? Nagsimula
1: sir,
0: na... Nagsimula na po ba kayong uminom ng ating rice coffee o magsisimula pa lang?
1: Malakatan. May bibili kasi, sir, sandali lang.
0: Ah, okay po. Okay po. Pero, tatay, ano po, kumbaga... Nagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Kung pa lang sir, baka mamaya pa lang kasi kapapabili ko lang.
0: Ah, okay po. Magsisimula pa lang.
1: Okay.
0: Ah, okay po. Sige po. Tatay, makakatulong po ito kasi yung pong tanong po ninyo sa akin, Tatay Marlon, na kung makakatulong po yung ating rice coffee sa inyo, malaki po, Tatay, yung maitutulong po ng ating rice coffee sa inyo po namang kalagayan, sa inyo pong sitwasyon ngayon. Dahil nasasabi ko po ito dahil marami na po tayong mga testimonya, mga patotoo, ang narinig po natin na nagpatunay dito po sa ating programa, kagaya po ng inyo po namang sitwasyon, kagaya po ng inyong kondisyon, ang natulungan na po ng ating rice coffee. Kaya po, masasabi ko po doon po sa tanong po ninyo, opo, ano po, yung sagot po natin doon, opo, makakatulong po. Basta, dapat po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, sir, salamat, sir.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee? Sa paghahanap po, tatay, ng ating rice coffee. Gusto ko pong gabayan kayo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee,
1: parang may dalawang, sabi nyo, parang may dalawang
0: hotdog.
1: Hotdog sa
0: yes.
1: Ng kwan.
0: Opo, sa,
1: tapos
0: sa,
1: may
0: sikat ng araw.
1: May araw na kwan.
0: Yes. Opo, yun po yung ano, yun po yung hanapin
1: sa
0: po natin.
1: Ako nagpabili, sir. Mayroon kayo sa ako, sir.
0: Agoo, La Union. Meron po sa Agoo, ito po tatay, wait lang po, titingnan po natin dito sa ating listahan. Nang sa gayon ay alam natin yung pupuntahan po natin kung saan tayo bibili po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Agoo, La Union. Wait lang po ha. Agoo, La Union. Diyan po sa Agoo tatay, Farmacia Joseph Angelo. Mayroon po dyan ang ating rice coffee, tatay.
1: May St. Joseph dito sa Joseph lang.
0: Opo, dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Ano po yan? Agoo, La Union.
1: anong kwansar, anong butika?
0: Farmacia Joseph Angelo. Oh, yun po yung pangalan. Farmacia Joseph Angelo. Yan po yung pangalan po ng ano, ng butika dyan po sa Agoo na, na meron pong rice coffee.
1: Sir, kaya kits ko ata pinagbilihan ko, baka maghanap na maghanap.
0: Opo, sabihin niyo po Farmacia Joseph Angelo.
1: O, sige nga, Rotor, kaya kits ko tanong. Opo. Pinagbilihan ko.
0: Ah, ngayon niyo po pinabili. Opo, sige, i-text niyo po tatay, Farmacia Joseph Angelo. Okay po, maraming salamat po tatay. God bless po. Ayan po si Tatay Marlon ng Rosario La Union. Ngayon niya pa lang po inutusan yung kanya po namang anak na bilhan siya ng ating po namang rice coffee. Magsisimula na 10 taon mga kaibigan mula nang ma-stroke si Tatay Marlon at hindi na po naging normal yung kanya po namang araw-araw simula po noon. Kaya po naman sa rice coffee mga kaibigan ay tatangkain po ng ating rice coffee na ibalik po naman o kaya makalakad man lang si Tatay Marlon na yun yung kanyang pangarap na makabalik yung kanya po naman paglalakad. At magsisimula na si Tatay Marlon ngayon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Yes.
0: Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, medyo ano po, medyo malabo po yung linya po ninyo.
2: Lalabas muna po.
0: Apo.
2: Hello, sir.
0: Apo, sino po muna ito? Sino po muna ito?
2: Ito po yung dating nakausap po kay Lakasig po yung number niyo sa akin.
0: Apo,
2: si
0: tama.
2: Norma Mabunga po, Bauhay.
0: Ano po pangalan?
2: Kaya Norma Mabunga po.
0: Norma
2: Mabunga, Mauhay.
0: Okay, taga saan po si nanay? Taga saan po si nanay?
2: Socorro Oriental po ako, Mindoro.
0: Socorro Oriental.
2: Oriental, Mindoro.
0: Ah, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
2: Ako siya po ay 69 na, magpapag-70 sa December 16.
0: Wow! Okay. 69, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee si nanay?
2: Matagal na po ako nainom, sir.
0: Opo.
2: Maganda po, pero tanong ko po, sir, kung pwede din po ito. Dahil yung anak ko po ay parang mayroon po siya naramdaman ngayon. Nalaki daw po ang puso at saka nangihinal. Nakakaramdam daw po siya ng panghihina. Pwede po ba sa kanya yun?
0: Pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede pong simulan ano po, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil makakatulong po yun sa inyo. Yung pong tungkol sa puso na nararamdaman po ninyo, napakalaking bagay po ng pag-iinom ng ating rice coffee at napakarami na po mga testimonya ng ating...
2: Survivor po ako kasi ng stroke.
0: Yes po nanay. Marami na rin po tayong mga testimonya tungkol po sa stroke na tawag dito na nagpatunay po ng kagalingan po ng ating rice coffee. Kaya po kailangan po nating simulan na yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, nanay.
2: Eh, kaya po siya ako tumawag. Kayong anak ko po ay nasa Bulacan nakatira.
0: Opo.
2: Ngayon po ay gusto ko lumuwas at na makita ko.
0: Mm-mm.
2: At pangalan ito pong anak siya yun. Ngayon po nagpatika po siya ay lumalaki na po yung puso.
0: Okay.
2: Kaya po ako tumawag kung pwede sa kanya yung inom nun.
0: Kung pwede siyang uminom ng ating rice coffee. Opo, pwedeng-pwede po nanay. Again, pwedeng-pwede po ang pag-inom po ng ating rice coffee. Basta po nanay, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po nito at malaki po yung maitutulong po nito sa ating po namang kalusugan.
2: Sir, tanong ko lang po. Saan po ba siya nagsimula ang paglaki ng puso?
0: Paano nagsimula ang paglaki ng puso, nanay? Yan po, nanay, ay ano, depende po kasi sa... Congenital, ano po kasi yan, nanay, congenital problem. Kailangan po, yung doktor lang po kasi yung pwedeng makapagsabi niyan. Dapat po, na ano sa inyo, dapat po na-explain po sa inyo yung ano po yung reasons kung bakit po nagkaroon po ng ganoon. Dapat po na pa-explain po ninyo sa doktor na sumuri po ng ganoon para ano po para kahit papaano po ay nalaman po dapat ninyo kung ano po yung ano.
2: Sabi po ng doktor na si anak ko, nung nag-check up siya ng kapuno yata, eh sabi magpa-CT scan daw po.
0: Magpa?
2: CT scan.
0: Magpa-CT scan. Hindi ko po alam.
2: Tama po ba yun?
0: Kasi kung sa puso po, ang alam ko po na ginagawa para po makita yung puso ay yung ano, yung tawag dito, nakalimutan ko. Kasi ano yan eh, kumbaga sa puso ibang ano yon ibang ang CT scan, di ba ang CT scan sa ulo yon ang alam ko di ko alam po ano
2: no, alam ko din sa ulo hindi po ba yung to the echo
0: to the echo scan? Yan to the echo po yung tama po yung sinasabi po ninyo to the echo.
2: Dahil ako din po siya rin nagpatingin noon. Ako nagpunta sana ako sa Bulacan. Ako nagbakasyon doon. Aba, ay sabi ng doktor po, yung nag-check up sa akin. Ako daw ilalaki ng puso. Kaya tanong ko, maliit din po ba yun kung nag-tagtaba ko? Oo daw naman. Pero, alam mo nga po, ginawa ko na saan to the echo.
0: Ang alam ko po talaga to the echo yung ginagawa.
2: Kaya po nagtaka pa. Kaya po ako nagtaka, bakit?

0: Balitaan niyo po ako, ha? Kapag kayo po ay nakapunta. Yes.
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Atibo Lamang. Kwentuhan, kwentuhan, kalusugan pa rin.

0: Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Violi po dito sa Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay?
1: 79 po.
0: Wow, 79 years old. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Violi?
1: Hindi pa po kasi ano, noong marinig ko, nagpunta ako sa Uriyo at saka sa ano, yung isang drug dito na sinabi niyo.
0: Opo.
1: Wala naman po kayong delivery daw. Pabalik-balik po ako.
0: Sa Baguio po, Nanay. Diyan po sa Orion, Drug Eds Pharmacy, Cordillera Generics, dyan po yan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, Janmark Drug Store, Curamed, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Wala po ba dyan, Nanay?
1: Sa Orion lang po at saka sa Angelina po ako nagpunta. Pupunta ulit ako bukas.
0: Okay, Nanay, ganito. Sige po, kung wala po dyan sa Orion, punta kayo ng ENDS Pharmacy. Pero, Nanay, sasabihin ko na po ito sa mga deliveries po natin para malagyan po ng malagyan po ng atin po namang rice coffee muli dyan sa Baguio City.
1: Opo.
0: Opo, Nanay. Para makainom na po kayo ng ating rice coffee. Matagal na kayong... Nanay?
1: Po.
0: Matagal na kayong umiinom o magsisimula pa lang?
1: Magsisimula pa lang po kasi noong marinig ko yung ano, yung matanda na bedridden ang anak.
0: Opo.
1: Yun, naano po ako at saka yung na-stroke na nagtatrabaho na ngayon na magaling na.
0: Opo.
1: Ito po rin pong susubukan.
0: Tama po, Nanay. Dapat po masimulan po ninyo. Huwag nyo lang po susubukan. Simulan po dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Alam nyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Opo, yung sinabi po ninyo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya ang spelling po nito, opo. R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung ating rice coffee, Nanay. Ano po? Yun po yung hahanapin po natin.
1: Opo.
0: Opo. Yes. At sana kung malapit lang ako dyan, sasamahan kita kasi gusto kong makarating muli ng Baguio.
1: Punta po kayo!
0: Napakagandang lugar po dyan. Anyway, Nanay. Tsaka, malamig po ba ngayon dyan sa inyo?
1: Medyo mainit pa po.
0: Medyo mainit pa. Pero ang init dyan sa inyo, kumbaga, lamig na namin yan dito sa baba.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako, Nanay Violi, kapag nakabili kayo ng ating rice coffee dyan. Pero sabi ko nga, sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Pero sabi nila sa Orion, magde-deliver daw kayo sa katapusan ngayong June. Kaya balak pupunta ulit ako po.
0: Okay. May, pupuntahan na sila ng ating deliveries. Tama po. Sige po, Nanay. Pero ifa-follow up ko pa rin yung ating po namang para sure tayo na talagang may naghahanap po talaga dyan sa Baguio. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. At napakarami din po nagtitext po kasi sa atin dito ng mga taga-Baguio na taga-Benguet actually. And some parts of Benguet, meron pong may message sa atin from Lamot. Meron din po from... tawag dito, meron din po from La Trinidad, from Baguio, kaya po may mga nag-message po sa atin. Kaya alam ko po na talagang napakarami na po ninyo dyan nang bumibili at naghahanap po ng ating rice coffee. Nanay, balitaan niyo po ako. Maraming salamat po.
1: Salamat din po. Sabi ko nga, nagtatampo ako dahil bakit hindi sila nagde-deliver dito sa Baguio?
0: Opo, Nanay. Hayaan po ninyo. Basta balitaan niyo po ako pag meron na, Nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Thank
1: salamat
0: you.
1: Po.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye po. Salamat.
0: Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
2: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
3: Playing what we want.
4: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
5: Radio Bandera, Katambang!
4: Ambut sa imha.
6: I love all the music they play. It's the bomb. It's the bomb, baby.
7: The best, baby.
8: We're bringing it to you live.
9: Broadcasting from Radio Bandera Network.
10: Radio Bandera.
11: 3, 2, 1.
12: This is your RBD 88.1.
10: Radio Bandera Network.
13: The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
12: Radio Bandera Network.
14: Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radio Nobela. Radio.

0: drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela. Radyo, nobela.
1: Si Papa Rods na!
2: Papa Rods, magandang araw po sa iyo at sa ating kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Andrea, 26 years old, Bicolana, at certified avid listener ng Radyo Nobela. Sumulat ako, Papa Rods, upang ibahagi ang ilang parte ng aking buhay na alam ko namang kapupulutan ng aral ng libu-libong kabarangay natin na nakikinig ngayon. Papa Rods, high school pa lamang po ako ay nagbabanat na po ako ng buto. Panganay kasi ako, Papa Rods, sa apat na magkakapatid. Wala na akong nanay at ang tatay ko naman ay umi-extra-extra lang sa pagkatrabaho sa katayan ng baboy. Isa siya sa mga kumakatay doon at nagbibenta ng mga karneng baboy. Ako naman bilang panganay, Papa Rods, ay pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kapag wala kaming pasok sa eskwela, ay nasa palengke ako at nagtitinda naman ng mga gulay. Kapag hindi naman araw ng palengke, Papa Rods, ay naglalako po ako ng mga kakanin at iba pang merienda sa aming mga kapitbahay. Papa Rods, sa totoo lang, pahinto-hinto rin po ako sa pag-aaral noon. Kaya nga po, 18 years old na ako nang makagraduate ng high school. Doon lang din po ako, Papa Rods, pinayagan ni tatay na lumuwas ng Maynila para makapagtrabaho. Nakitira ako sa aking tiyahin, masungit, Papa Rods, at nagtatrabaho rin ako bilang tagabantay ng kanyang karinderya. At dahil sa bahay niya ako tumutuloy, araw-araw ko rin yung nililinis, Papa Rods. Sa totoo lang, nakakapagod ang trabaho ko sa kanya. Pero napakaliit naman ang sweldo na binibigay ni tita sa akin. Kaya nang makalipat ako ng trabaho, Papa Rods, sa isang cafeteria na mas malaki ang sweldo, ay umupa na lang po ako ng isang maliit na kwarto na pansarili ko. Papa Rods, nang makapagtrabaho ako sa cafeteria na yon, kahit paano ay malaki-laki na rin naman ang pera na naipapadala ko sa bahay namin sa probinsya. Kaya naman, mas pinagbuti ko pa ang pagtatrabaho ko dun. Ayoko ng kahit anong distraction, Papa Rods. Lalo na kung tungkol sa love life. Para sa akin ay panggulo lang yun. Panggulo lang ang pakikipagrelasyon. Pakikipagulo, nakakagulo sa mga plano ko sa buhay. Ayoko munang mag-commit sa love hanggat di pa ayos ang lahat sa buhay ko. Hanggat di ko pa natutupad ang pangako at pangarap ko para sa pamilya ko. Kasi meron talaga akong isang tao na darating sa buhay mo para baguhin ang pananaw mo. Papa Rods, sinabi ko na wala akong oras makipagrelasyon. Pero hindi naman sa pagkakaroon ng crush. Dahil sa pagkalipas ng ilang taon na pagtatrabaho ko sa cafeteria, ay meron akong naging crush, Papa Rods. At isa po siya sa mga regular customer namin. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero lagi niyang binubuo ang araw ko sa tuwing o-order siya ng pagkain para sa kanyang pananghalian, Papa Rods. Akala ko magiging inspirasyon ko lang siya habang nagtatrabaho ako. Pero siya na pala ang babago sa pananaw sa buong buhay ko.
3: Ito na po yung sukli nyo. Ma'am, 350 po. Thank you po. Next po sa pila.
4: Good morning, Miss Beautiful.
3: Ah, good morning din po, sir. Ano pong order nila?
4: Ano bang bestseller nyo dito?
3: Bestseller po?
4: Ah, oo. Oh. Bakit parang nagugulat ka sa tanong ko? Hindi ba halos lahat naman ng kainan eh may bestseller?
3: Oo nga naman. Tama po kayo dun, sir. Sorry, nagtaka lang po ako kasi halos araw-araw na po kayong kumakain dito. Tapos ngayon nyo lang tinanong ang bestseller namin.
4: Ganun ba? Para kasing paulit-ulit na lang ang in-order ko eh. Kaya naisipan ko magtanong ngayon. Baka sakaling mas masarap ang maging kain ko kapag ikaw, Miss Beautiful, ang nagsuggest kung anong masarap na pagkain dito.
3: Ano po? Yung combo 3 po, bestseller po namin yan.
4: Ah, okay. Bigyan mo ako ng isang order niyan. Ito ang bayad ko. And keep the change na rin, Miss Beautiful.
3: Salamat. Dalhin ko na lang po sa table niyo, sir.
4: Brian na lang. Brian na lang itawag mo sa akin. Sige, Miss Beautiful. Hintayin ko na lang sa table ko. Thank you.
5: Ha? May pa-keep the change, keep the change pa? E, piso lang naman yung sukli.
6: Uy, grabe ka. Hindi mabubuo ang 1,000 kapag walang piso, no? Tsaka, Bel, narinig mo yun? Tinawag niya akong Miss Beautiful. Grabe! Ang gwapo-gwapo niya talaga sa malapitan.
5: Oo nga eh. At halatang gwapo-gwapo ka talaga sa kanya. Oh, halos mapulit na kasi ang mukha mo sa sobrang laki ng ngiti mo. Naku, sigurado ako. Ramdam niya na may gusto ka sa kanya. Kaya nagpapakyut yan sa'yo.
6: Uy, nagpigil naman ako ng kilig ko. Gwapo niya lang talaga. At ang sarap-sarap titigan ng mga mata niya.
5: Ay, eto na naman po kami. Pasalamat ka at walang masyadong customer dito sa cafeteria. Kaya may time kayong maglandian dyan sa counter.
6: Landian talaga?
5: Ay, ano ba bang tawag mo doon sa mga titigan nyo kanina? Sayang nga, wala akong cellphone dito sa bulsa ko. Kasi alam mo, ang sarap niyong kuha ng video habang naglalandian. Ang lakas yung maka-toothpaste commercial, girl!
6: Eto naman, panira talaga ng kilig moment to eh.
5: Hindi ako naninira ng kilig moment mo, girl, ha? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na Manileño yan at probinsyana ka.
6: Oh, eh ano naman ngayon?
5: Siyempre, alam mo naman na naglipa na rito sa Maynila ang mga lalaki may masasamang budhi at hindi magandang intensyon sa inosenteng kagaya mo. Hindi ko naman nilalahat, ha? Pero mabuti na rin yung nag-iingat ka pa rin.
6: Mukha namang mabait si Brian. Disente pang tingnan. Tsaka halatang may pinag-aralan.
5: Ayan na naman tayo sa mabait mo na yan. Huwag lang talaga kita makita-kita na umiiyak dahil sa lalaki na yan, ha? Dahil kahit kailan, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, girl.
2: Papa Rons, nursing graduate si Brian at madalas siyang tumambay at kumain sa cafeteria para mag-review sa board exams nila. Nalaman ko yun minsan, nang minsan kaming saglit, magkakwentuhan ulit habang umorder siya ng pagkain. At kapag hindi siya kumakain o nagre-review, Papa Rons, ay may dalas niya akong kulitin sa counter, lalo na kapag wala kaming customer. Yung pangungulit niya na may halong pagpapakyut kumbaga, nakipag-close siya sa akin, Papa Rons, at nagpahiwatig na gusto niya akong ligawan. Pero dinalma ko lang siya, Papa Rods. Ayoko pa kasi talaga mag-boyfriend nung mga panahon na yon. At sabi ko sa kanya, tungkol doon, na kung na-priority ko muna sa buhay ko ay magtrabaho at magpadala ng pera sa aking pamilya na nasa probinsya. Wala naman daw problema doon, Papa Rods. At naiintindihan niya ang aking sitwasyon at okay lang din naman daw sa kanya na magkaibigan muna kami. At least, makikilala pa namin ang isa't isa. Papa Ron, sa kabila ng mga paalala sa akin ng kaibigan kong si Belle, ay hinayaan ko pa rin ang aking sarili na mapalapit kay Brian. Hindi ko naman kasi talaga ma-deny na malaki rin ang pagkakagusto ko kay Brian nung una pa lang. Lalo na ngayon na gumagawa na rin siya ng paraan para mapalapit sa akin. Kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na tuluyan ng mahulog sa kanya. Lalo na at si Brian na lang ang parating nandyan para sa akin.

0: Hello, Tay! Kumusta na po kayo dyan ng mga kapatid ko? Nakuha niyo po ba yung pinadala kong pera kahapon?
1: Oo, anak. Nakuha ko na kagabi. Salamat, ha. Eto nga, kabibili ko lang ng supplies dito sa bahay.
0: Ah, mabuti naman. Hindi na po kasi kayo nakapag-reply sa text ko kahapon, eh. Kaya akala ko nagka-problema na naman sa remittance center.
1: Walang problema ron, anak. Dito sa bahay ang meron.
0: Ho? Anong problema dyan sa bahay, Tay? Ano po, Tay? Bakit parang nahihirapan kayong sabihin? Tungkol po ba saan yan?
1: Tungkol sa kapatid mo. Si Annie kasi.
0: Oh, ano pong problema kay Annie? Tay, pinapakaban nyo naman ako eh. May bagsak bang grades ang batang yan? Nakipag-away ba sa school?

0: Eh di baka bilin-bilinan ko sa kanya na wala mo ng boyfriend? Ay, nandyan ba yung si Annie, Tay? Pakausap nga po ako. Nakakapanggigil talaga yung batang yan eh.
1: Wala siya dito, anak. Nasa bahay ng lola mo. Saka, huwag mo na rin siguro pagalitan. Nag-usap na kami kahapon. Magdamagdangang nag-iiyak ang kapatid mo.
0: Tay, wala po akong pakialam kahit maghapon pa siyang mag-iiyak ulit. Basta pag-uwi niya mamaya, sabihin niyo na tumawag ka agad siya sa akin. Ngayon na nga lang po ako nakapagpahinga sa trabaho. Tapos ganitong balita pang sasalubong sa akin. Makasira talaga ng araw yung si Annie, oh.
1: Sige, mamaya. Patatawagin ko agad siya sa'yo kapag nakauwi na siya dito.
0: Grabe naman po kasi, Tay. First year college pa lang siya tapos natuto ng lumandi. Swerte nga po siya, nakatungtong siya ng college eh. Eh ako po, halos magkandakuba na ako kakatrabaho para lang mapag-aral siya. Kasi ang pangako niya, magtatapos siya at tutulungan niya tayo.
1: Nagsisisi naman yung kapatid mo sa nangyari. Pero sinabi ko nga sa kanya na wala na tayong magagawa pa dahil nakabuo na sila ng boyfriend niya. Mabuti na lang at handa rin siyang panagutan ng lalaki.
0: Eh mabuti na lang po talaga. Kasi kung hindi, ako mismo magpapalaya sa kanya dyan sa bahay natin. Sige na po, Tay. Bababa ako na itong tawag. Sobra na po talaga akong na-stress eh. Text nyo na lang po ako kapag naka-uwi si Annie para ako na lang pong tatawag dyan sa inyo.
1: Oo, sige anak. Mag-iingat ka dyan, ha?
0: Salamat po, Tay. Kayo din po. Bye. Nakakainis naman talaga, oh. Ayan, landi-landi kasi.
2: Hi, Andrea. Kanina ka pa ba? Sorry kung ngayon lang... Teka, okay ka lang ba? Bakit parang namumula yung mukha mo sa galit?
0: Pwede nga lang sumabog na ako sa galit baka sakaling gumaan pa yung pakiramdam ko.
2: Ay, o sige. Sabihin mo sa akin kung ano man yung problema mo. Baka sakaling mabawasan ang bigat na nararamdaman mo.
0: Huwag na. Pasensya ka na, Brian, ha? Baka masira ako pa yung araw mo kapag kunwento ko sa'yo yung nangyari.
2: Ano ka ba? Makita pa lang kita, buo na ang araw ko. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano man yung gumugulo sa isipan mo. Saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Makikinig ako sa kahit na anong problema mo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Dahil ayoko nakikita nalulungkot ka o nahihirapan. Alam mo naman kung bakit, di ba? Kasi special ka para sa akin, Andrea.
3: Papa Rods, hindi ko alam kung bakit sobrang unfair ng pamilya ko sa akin. Ginawa ko naman po ang lahat para mapabuti ang buhay nila, buhay naming lahat. Kaya nga hindi na ako pumilit na tumuloy sa pag-aaral sa college at lumuwas na lang sa Maynila para makapagtrabaho. Kasi ang gusto ko lang naman, makapagtapos sa pag-aaral, makapagtapos ang kapatid ko at matulungan kami sa pagpapabuti ng buhay namin. Pero mukhang hindi yata nila pinalagaan ang ginagawa ko, Papa Rods. Hindi nila siniseryoso ang mga sakripisyo ko para sa kanila. Kaya minsan, Papa Rods, hindi ko nalang maiwasan ang makaramdam ng pagod sa mga ginagawa ko at sumama ang loob ng dahil sa pamilya ko, Papa Rods. Nako, kaya tuloy-tuloy lang ang aking pagtatrabaho. Papa Rods, huminto muna ang kapatid ko sa pag-aaral at ang dalawa kong kapatid ay nasa high school na lang muna. Pero ang masama, Papa Rods, ay pinagbubuntis ni Annie. Kaya nakiusap ang tatay ko na dagdagan ang pera na pinapadala ko sa kanila. Siyempre, wala naman akong magagawa kundi mag-overtime na naman sa trabaho. Wala din naman kasing trabaho ang boyfriend ng kapatid ko. At hindi rin magbigay ng suporta ang mga magulang nito. Isa pa, Papa Rods, naawa na rin naman ako sa kanila, lalong-lalo na sa kapatid ko.

kaya hanggat kaya ko, ay sinusuportahan ko muna ang pagbubuntis niya. Mabuti na lang kahit nagkapapano, Papa Rods, ay palaging nasa tabi ko si Brian. Dinadamayan ako sa kahit parang hindi niya pinapalagan ang pamilya ko. Nandiyan naman siya para iparamdam ang importante ko sa kanya. Palagi siya nakikinig sa mga kwento ko, Papa Rods, kahit pa ulit-ulit na lang. Sinasamahan niya ako sa mga oras na nadadown talaga ako hanggang sa tuluyan nang nahulog ang loob ko at nagkaroon kami ng relasyon. Papa Rods, ito na yung point na kailangan ko nang balansehin ang lahat. Ang pagiging girlfriend ko kay Brian at ang pagiging anak at pagiging ate sa pamilya ko. Ayoko rin kasing maging irresponsible, Papa Rods. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi ko mapabayaan ang responsibilidad ko sa kanila. Mula nung malaman kong buntis ang aking kapatid, ay todo bantay sarado na ako sa kanya. Naging limitado na rin ang perang pinapadala ko ni tatay dahil nalaman kong may trabaho na pala ang boyfriend ng kapatid ko. At ayokong iasa nila sa akin lahat. Lahat ng gastusin sa pagbubuntis ni Annie. Gusto ko sila pareho maging responsable. Maging responsable din dahil sa sitwasyong pinasok nila. Samantalang, Papa Rods, kaming dalawa naman ni Brian, eh naging maayos naman ang relasyon sa paglipas ng mga buwan. Masaya ang pagsasama namin bilang magkasintahan, pero syempre, hindi talaga naiiwasan ang mga problema. Habang tumatagal kasi, Papa Rons, ay mas nakikilala ko ang totoong ugali ni Brian. May mga bagay din kaming hindi napagkakasunduan. Sobrang seloso kasi, Papa Rons, ni Brian. To the point na pati ang kababata kong si Ronnie na nangangamusta lang sa akin sa chat, binibigyan niya ng mali siya. Pero sa kabila ng mga yon, Papa Rons, may napansin akong kakaiba sa kanya. Para kasing may nililihim sa akin si Brian. Yung tipong seloso siya, pero parang siya pa yung may tendency na gumawa ng kalokohan naman. Ewan ko kung paranoid lang ba siya o sa mga paulit-ulit sa akin ay pinaalala ni Belle na sadyang gumagana ang women's instinct ko sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa isang araw, Papa Rods, may napatunayan nga ako sa kanya.

0: Nananadya talaga itong si Brian, no? Di pa makontak. Isa pa nga. Busy talaga, oh. Malapit na ako mag-in sa trabaho. Teka, nandiyan na yata si Belle. Belle, halika muna dito. O bakit? Duty na tayo, ha? Halika muna saglit. May sasabihin lang ako sa'yo. Ayan, dito na lang. Wala naman sigurong makakarinig sa atin dito.
1: Aba girl, ano bang meron, ha? Bakit kailangan dito pa tayo sa stockroom mag-usap? Krimen ba yan?
0: Belle, may problema ako. Nilapitan kita kaagad kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ganito, bali, mahigit isang buwan na kasi akong di tinatatnan.
1: Hala? O tapos? Tapos syempre, hindi na ako mapakali. Araw-araw na akong kinakabahan, kaya ayun, PT ako. Nag-pregnancy test ka? O, anong resulta? Uy, Andrea, ano? Positive o negative?
0: Ito.
1: Ano ba yan, Andrea? Seryoso ba yan? Buntis ka talaga?
0: Eh, ito yung sabi eh. Pangatlong try ko na nga to. Dalawang linya pa rin yung lumalabas.
1: Ano ba naman, girl? Ano ba yung pinasok mo? Ikaw itong nagsabi sa akin na never ka magpapabuntis nang wala sa oras, di ba?
0: Alam ko, alam ko. Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ako. Nasistress na nga ako eh.
1: Salita ka kasi ng salita ng tapos eh. Ayan, tuloy. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo niyan? Tsaka girl, nasabi mo na ba kay Brian yan?
0: Hindi pa nga eh. Kasi nga may iba pa kaming problemang inaayos. Alam mo naman na ilang linggo na kaming nagkakalabuan, di ba? Sabi niya busy lang siya sa pagre-review niya. Pero parang hindi naman. Saka ayokong pagsabay-sabayin lahat. Lalo lang kaming magkagulo. Tapos ano, ilang araw ko na rin siyang hindi makontak.
1: Ano? Andrea, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh.
0: Belle, paano na to?
1: Ay naku, ipatituloy ako nai-stress sa'yo. Ang pinakamabuting gawin mo ngayon, ha? Huwag mong tigilan ang katatawag dyan sa Brian na yan. Ipaalam mo sa kanya ang sitwasyon mo. Kaya magalit siya o ano, ang mahalaga, malaman niya. Aba, cargo niya yan, ano?
0: Paano nga kung hindi na siya magpakita?
1: Yan ang ipagdasal mo na huwag naman sana mangyari. Kasi Andrea, napakalaking responsibilidad ng ipinagbubuntis mo. Alam mo yan. Bakit naman kasi hindi ka nakinig sa akin eh? Dapat nung una pa lang, iniwasan mo na talaga ang Brian na yan eh. Eh di sana wala kang ganyang problema ngayon.
2: Papa Rods, akala ko talaga dati ay sa mga pelikula lang nangyayari yung mga ganong klaseng senaryo. Yung luluwas sa Maynila ang isang probensyanang babae, makakakilala ng gwapong Manileño, mabubuntis at pagkatapos ay hindi na magpapakita o magpaparamdam kahit kailan. Nakakatawa na nakakagalit, Papa Rods, kasi parang nananadya ang kapalaran. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing, yan kasi, nagpaloko ka. Yan kasi, mahilig kang magsalita ng tapos. Papa Rods, hindi na nga muli pang makontak o nakita si Brian. Pagkatapos kong makatanggap ng isang text mula sa kanya, na yun nga, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Walang kahit anong paliwanag o kung kahit ano. Sinabi ko sa kanya na buntis ako at siyang ama. At dahil hindi na nga siya muli pang nagparamdam sa akin, Papa Rons, walang gabi na hindi ako umiyak dahil doon. Palagi ko na lang pinagdarasal, Papa Rons, na sana ay muli pa kaming makapagkita ni Brian. Para sana may pagkakataon man lang, magkaayos kami kahit alang-alang man lang sa bata. Pero Papa Rods, walang nangyaring ganon. Kasi hindi na talaga ako binalikan pa ni Brian. Papa Rods, Lumipas ang ilang linggo, inilihim ko sa pamilya ko at sa ibang nakakakilala sa akin, nabuntis ako. Hindi rin naman nila nahalata sa akin kasi medyo may kalakihan ang pangangatawan ko. Ayoko kasing magmukhang kawawa. Ayoko magbago ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Ang pananaw kasi, Papa Rods, di baling nang hindi ganon kataas ang narating ko sa buhay, basta ang mahalaga, may isa akong salita na hindi pumapalpak sa mga diskarte at plano ko sa buhay. Papa Rods, yung mga panahong wasak, ako dahil sa pag-iwan sa akin ni Brian, ay biglang dumating naman ang isang matagal ko ng kaibigan na si Ronnie. Natyempuhan kasing nasa Maynila rin siya noon. Napadalas ang pangangamusta niya nang malaman niyang magkalapit lang kami ng pinagtatrabahuan. Hanggang siniyaya niya akong lumabas, Papa Royce, para raw makapagkwentuhan naman kami sa personal. At bumayag naman po ako, Papa Royce, mga kabarangay. At hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng mas malalim na dahilan ang pagkikita naming iyon.

0: Sorry.
1: Grabe yung digay mo. Parang palaka.
0: Woo! Busog! Sarap talaga ng pagkain dito.
1: Sinabi mo pa. Pero alam mo, Andrea, napansin ko, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ang lakas mo pa rin kumain. Pero di ka naman tumataba.
0: Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago. Bully ka pa rin.
1: At pogi pa rin, di ba? Kaya nga crush mo pa rin ako hanggang ngayon eh.
0: Yuck! Ang sabihin mo, pilingero ka pa rin hanggang ngayon. Ikaw kaya yung matagal nang may crush sa akin. Binasted lang kita noon kaya nagtampo ka pa kunwari.
1: Aray ko naman. Pinaalala pa talaga. Pero at least, di ba? Alam mong matagal na akong may feeling sa'yo. Saka malay mo, ito na pala yung chance natin para magkatuluyan tayong dalawa.
0: Ah, kaya mo pala ako niyayang lumabas. Kasi papasadahan mo ko ng mga hugot at banat mong ganyan.
1: Hindi naman. Pero syempre, parang first date na rin natin to after ilang years na hindi tayo nagkita, no?
0: Baka ilang years ka naman. Akala mo 10 taon na yung nakalipas.
1: Oh, bakit? Bilangin mo! 6 na taon na yata mula nung lumuwas ka rito sa Maynila. At ni isang beses, hindi ka man lang yata umuwi sa atin para magbakasyon. Miss kaya kita.
0: Huwag kang madrama dyan. Kahit naman hindi tayo nagkikita. Nagkakachat naman tayo ah.
1: Sus! Nagre-reply ka lang naman pag kinukumusta kita eh. Pero ako, hindi mo naman ako naaalala. Hindi mo ba ako na-miss?
0: Na-miss kita. Pati yung mga kaklase natin nung high school, yung mga naging teacher natin dati, yung paborito nating lugawan sa likod ng school, yung park na paborito nating tambayan, yung bahay namin, si tatay, si ani. Marami naman ako na-miss sa probinsya, no?
1: Oh, kung namimiss mo pala, ba't hindi ka na lang umuwi? Sumubay ka na sa akin. Total, nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko. Doon na lang tayo sa Bicol maghanap ng trabaho. Pareho lang naman eh.
0: Baliw, hindi ganun kadali yun, no? Mas marami at mas magaganda pa rin ang oportunidad dito sa Maynila.
1: Stress ka naman, tapos malungkot pa. Kasi malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Saka hindi lahat ng tao dito sa Maynila mapagkakatiwalaan. Kung walang permanente sa mundo, mas lalong walang permanente dito. Oh, ba't natahimik ka yata?
0: Wala lang. Parang bigla ka rin kasing naging seryoso eh. Kanina patawa-tawa lang tayo. Tapos biglang palalim na ng palalim yung topic.
1: Ano ka ba? Matagal na akong seryoso sa'yo. Ikaw lang naman ang hindi. Lagi mo nga napaglalaruan yung nararamdaman ko para sa'yo eh.
0: Hmm? Alam mo, naguguluhan na talaga ako sa'yo. Minsan hindi ko na alam kung nagbibiro ka pa ba, nang-aasar, nagpapatawa.
1: O sige, lilinawin ko na ngayon. Andrea, mahal kita. Matagal na. At sa sobrang tagal ng pagpapahintay at pagpapaasa mo sa akin, lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na ikaw pa rin talaga yung laman ng puso ko. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, sa dami ng nakilala kong babae, hindi pa rin kita makalimutan. Kaya sana this time, tanggapin mo na yung pagmamahal ko sa'yo.
2: Papa Rods, dahil sa sinabing iyon ni Ronnie, para akong nakakita ng liwanag mula sa nagdidilim kong mundo. Yung tipong biglang nagkaroon ng kasagutan ang mga tanong at problema ko sa buhay. Kaya nang araw ding yon ay sinagot ko rin agad-agad si Ronnie. Nagsimula na rin kami magplano para sa aming tatlo ni Ronnie. At nang ipinagbubuntis ko, Papa Rods, oo, plano ko na si Ronnie ang pasagutin sa lahat ng responsibilidad na iniwan ni Brian sa akin. Mahal ako ni Ronnie, Papa Rods, mga kabarangay. At alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko, ay matatanggap niya ito. Kahit ang totoo, Papa Rons, ay hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Basta ang mahalaga ay ang kapakanan ko at ang magiging anak ko. At Papa Rons, hindi pa ako uwi sa aming probinsya. At hindi pa ako uwi sa probinsya ng disgrasyada. Ayokong pagkismisan ng mga kapitbahay namin at pati na rin ng mga kamag-anak. Papa Rons, sa puntong ito, alam kong maraming kabarangay ang maiinis sa akin. Pero ano mong magagawa ko? Iyon ang totoo. Ang solusyon na ang lumapit sa akin. Ang solusyon na ang lumapit sa problema ko. Tatanggihan ko pa ba? Papa Rons, matagal na rin naman ako o matagal na rin naman kaming magkaibigan ni Ronnie. At matagal niyo na rin naman akong nililigawan. Kilalang kilala ko na nga siya eh. Si Ronnie ay isang mabuting tao at alam kong tapat siya sa mga pangakong bibitawan niya sa akin. Yung tipong pakiramdam ko, ligtas ako pagkasama ko siya. Mali ko lang talaga na hindi ko binigyan man lang ng kahit maliit na pagkakataon si Ronnie dati. At sana mga kabarangay, huwag niyong isipin na ginagamit ko lamang si Ronnie. Oo, kailangan namin ng anak ko. Pero bukod doon, hindi naman niya o hindi naman siya mahirap mahalin. Kaya nga hindi niya ako pinagpakipot, di ba? O hindi na ako nagpakipot agad, di ba? Agad-agad ay tinanggap ko ng buong buo ang kapalarang naghihintay sa akin kasama si Ronnie. Papa Rons, nangyayain nga ako ni Ronnie na umuwi ng probinsya namin ay hindi na ako tumanggi pa. Nag-resign na rin ako sa cafeteria at sabi nila sa akin ay pwede pa nga rin akong bumalik kapag napag-isipan ko. Dahil naging mabuting trabahador naman daw ako sa trabaho ko sa kaniling cafeteria. Papa Rons, bago kami umuwi sa Bicol ni Ronnie, ay may sinabi ako sa kanya na gusto kong lumagay sa tahimik ng buhay. Gusto ko nang magpakasal. Magpakasal kami at bumuo ng isang pamilya. At nang sinabi ko yun kay Ronnie, Papa Rons, mga kabarangay, ay nakita ko talagang nagulat siya. Alam niya kasi kung gaano ako kaseryoso sa pagtatrabaho para sa pamilya ko, tapos bigla akong magyayayang magpakasal. Pero dahil mahal ako ni Ronnie, Papa Rons, mga kabarangay, ay agad naman niyang sinang-ayunan ang gusto kong mangyari. Kaya nang umuwi nga kami ni Ronnie sa Bicol, ay sinabi na rin namin kina tatay na magpapakasal na kami ni Ronnie. Pati nga rin sila tatay, Papa Rons, mga kabarangay, ay nagulat. Pero dahil nangako naman ako na hindi ako hihinto sa pagbibigay ng suporta financially sa bahay, ay hindi na rin sila nakatanggi pa. Si Ronnie naman ay agad naghanap ng trabaho. At hindi ba kami nagsasama, Papa Rons, pero madalas siya sa bahay namin. Napag-usapan kasi namin na sa oras na makasal na kami, ay sa bahay muna namin kami titira. Nagbukas rin ako, Papa Rons, mga kabarangay, ng munting tindahan para sa munting pagkakakitaan. Kahit papaano ay nabawasan talaga ang bigat na nararamdaman ko dahil sa mga problema ko. Sabi nga ba at mahal ako ni Ronnie, Papa Rons, mga kabarangay, kaya papayag siya sa lahat ng mga plano ko. Kaya lang syempre, Bago mangyari ang lahat ng yon, ay kailangan ko pa rin ipaalam sa kanya ang tungkol sa pinagbubuntis ko. At yun ang isa sa mga problema ko na hindi ko alam kung papaano ko lulutasan. Hanggang sa si Ronnie na nga ang nagsimulang makapansin, Papa Rods, makapansin sa lahat.

0: Andrea, alam mo, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Parang masyado yatang maluluwag ang sinusuot mong mga damit.
1: Ha? Ano kasi? Medyo mainit na kasi yung panahon ngayon, kaya eto, yung maluluwag lang ang naiisipan kong isuot para presko.
0: Mainit ang panahon o may gusto ka lang itago? Andrea, may gusto ka bang sabihin sa akin?
1: Bakit parang ang seryoso mo naman, Ronnie?
0: Ay, buntis ka ba?
1: Ha?
0: Andrea, gusto kong malaman ang totoo mula sa'yo. Matagal ko nang napapansin na iba na ang paglaki ng katawan mo. Pati na ang mga kilos mo. Ngayon, uulitin ko ang tanong ko. Buntis ka ba?
1: Ronnie, sorry.
0: Ay, so tama nga mga inaala ko.
1: Galit ka ba? Sorry talaga. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh.
0: Hindi ako galit, pero ang totoo, medyo nakakagulat na nakakasama ng loob. Kasi pakiramdam ko, wala kang tiwala sa akin. Andrea naman, bakit kailangan mo magsinungaling at itago sa akin to?
1: Kasi nga natatakot ako. Natatakot ako na pag nalaman mong buntis na ako sa ibang lalaki, baka magbago yung tingin mo sa akin. Baka iwan mo ko.
0: Alam mo namang hindi ko gagawin sa'yo yun, di ba? Mahal kita eh. Sinabi ko na sa'yo dati pa, lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. May bigay lang sa'yo yung buhay na gusto mo. Basta magpakatotoo ka lang sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko eh.
1: Sasabihin ko rin naman sa'yo talaga lahat. Hindi ko lang din talaga alam kung paano. Siguro, nahihiya rin ako. Kilala mo naman ako, di ba? Mataas yung pride ko. Ayokong napag-uusapan ng ibang tao. Ayokong isipin nila na hindi na nga ako nagtapos ng pag-aaral. Tapos naging disgrasyada pa ako. Nalalaki yung anak ko na walang kinikilalang ama.
0: Kaya kinailangan mo ako, ganun? Kaya tinanggap mo ako? Kasi alam mong sobrang laki ng pagmamahal ko sa'yo. At pwede kong akuin yung pagiging ama ng batang dinadala mo. Tama ba?
1: Ronnie, sorry talaga. Alam ko nasaktan kita dahil nagsinungaling ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinagot dahil lang sa kailangan kita. Kinailangan kita kasi mahal kita. At ayoko nang mawala ka sa akin. Please, wag ka nang magalit. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo na ako. I'm sorry. Sorry talaga.
0: Tana, wag ka nang umiyak. Hindi ako galit sa'yo, okay? Medyo sumama lang talaga yung loob ko sa nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun, mababawasan na yung pagmamahal ko sa'yo.
1: Ronnie, huwag mo akong iiwan ha. Hindi ko kakayanin pag nawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita.
0: Mas mahal kita, Andrea. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan kita at ang magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan.
1: Pangako, ayusin ko tong gusot na to. Paghanda na ako at okay na ang lahat. Aaminin ko rin kina tatay ang totoo. Basta ngayon, kailangan kita sa tabi ko. Ikaw ang lakas ko, Ronnie. Mahal na mahal kita.
2: Papa Royce, nakahinga na rin ako ng maayos at maluwag. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Ronnie, kitang-kita ko sa mga mata niya na nasaktan siya at naguguluhan sa nalaman niya. Pero mas ipinaramdam niya pa rin sa akin ang pagmamahal at pagtanggap niya sa akin at pati na rin sa anak ko. Dalawang bagay ang nararamdaman ko noon, Papa Rons. Saya at takot. Saya dahil sa wakas, Hindi na lalaking walang ama ang batang dinadala ko. Isang buong pamilya na kaming tatawagin. At takot. Dahil baka isang araw, tulad na nangyari sa amin dati ni Brian, magbago din ang lahat sa amin ni Ronnie. Ayaw ko mangyari yun, Papa Rons. Kaya sinisikap kong masuklian ang pagmamahal at pag-aalaga na binibigay sa akin ni Ronnie. Papa Rons, nalaman na rin nila tatay ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Pero siyempre, si Ronnie na ang itinuro kong ama nang dinadala ko. Pinangatawanan na rin naman ni Ronnie ang pag-ako niya sa anak ko. At habang inihahanda ang lahat para sa kasal namin ni Ronnie, ay todo ingat naman ako sa pagbubuntis ko. Si Ronnie naman ay abalang-abala sa pagtatrabaho. Lalo ko tuloy mas nararamdaman kung paano magkaroon ng isang buong pamilya. Kaso lang, Papa Royce, mga kabarangay, hindi pala ganun kadali ang lahat. Lagi pa rin palang may gusot. Hindi pa rin nawawala ang mga problema. Nalaman ko kasi ang plano palang mag-abroad ni Ronnie. Nagpasa na siya ng resume sa isang agency at nakaset na siya para sa isang interview. Sa punto na yun, ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong galit at takot. Papa Rons, galit dahil hindi niya kaagad sinabi sa akin ang kanyang mga plano. At takot dahil kapag baka umalis si Ronnie, ay hindi na siya bumalik sa amin ng baby ko.

0: Ano ba kasing ikinagagalit mo? Gusto ko lang naman gawin yung sa tingin kong tama at mas makakabuti para sa magiging pamilya natin. Tingnan mo nga oh, wala tayong sariling bahay. Maliit lang kinikita ko sa trabaho. Bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Kaya kailangan na natin ng mas malaking mapagkakakitaan.
1: Ayun na nga eh. Bubuo na nga lang tayo ng sariling pamilya, tapos nagiging makasarili ka pa.
0: Sa ginagawa kong to, ako ba talaga ang nagiging makasarili? Inako ko na nga yung pinagbubuntis mo eh. Kahit hindi naman talaga akong ama niyan. Tapos isusumbat mo sa akin ngayon ang makasarili ako? Ang unfair mo naman, Andrea. Ba't ka naman ganyan?
1: So ano? Nagsisisi ka na? Pinagsisisihan mo yung isang bagay na tinanggap mo naman? Ano? Pabida lang ba yung ginawa mo dati? Nagpapakabayani ka lang kaya inako mo tong baby ko?
0: Nagpapakabayani? Saan naman galing yan? Andrea, hindi ako nagsisisi. Ayoko lang na parang pinapalabas mo na wala akong kwenta. Na wala akong ibang inisip kundi sarili ko lang.
1: Eh paano ko hindi iisipin yon, Aber? Nagkukwentahan eh. Ikaw yung naunang banggitin yung pag-ako mo sa anak ko. Siyempre ano na lang ang mararamdaman ko, di ba? Di mo kasi ako naiintindihan eh.
0: Ako muna kasi ang intindihin mo. Huwag yung puro ikaw. Isipin mo muna tong sitwasyon natin bago mo pairalin ang init ng ulo mo at pagtasan ako ng boses dito.
2: Ano ba nangyayari dito? Sa labas pa lang ng bahay, rinig ko na yung sigawan yung dalawa. Hindi ba kayo pwede mag-usap na masinsinan?
0: Pasensya na po, Tay.
2: O, Andrea. Ba't nananahimik ka? Baka may gusto ka sabihin ngayon.
1: Wala po, Tay. Pasok na ako sa kwarto, magpapahinga na ako.
2: Tama ba yung narinig ko kanina? Totoo bang hindi si Ronnie ang ama ng dinadala mo? Tinatanong kita, Andrea!
0: Andrea, sabihin mo na kasi. Para matapos na rin tong pagtatago natin.
1: Okay, sige. Sasabihin ko na ang lahat. Tama po yung narinig nyo, Tay. Hindi si Ronnie ang ama ng anak ko. Pinalabas ko lang na siya kasi ayokong mapahiya sa inyo at sa mga kamag-anak natin. Kasi, di ba ako yung ma-pride? Nagsasabi na hindi magpapabuntis ng wala sa oras, na hindi magiging disgrasyada. Pero ano nangyari? Kabaliktaran lahat. Kaya eto na po yung totoo. Disgrasyada talaga ako. Nabuntis ako ng isang taga Maynila. At pinaako ko lang kay Ronnie magiging anak ko.
2: Pero anak, bakit? Bakit kailangan mo magsinungaling pati sa akin? Alam mo ba kung ano'y pinaparamdam mo sa akin ngayon? Na wala akong pinagkaiba sa mga taong huhusgahan yung mga maling na nakikita sa'yo. Tignan mo ba magagawa ko yun sa'yo?
1: Kasi tayo ako po yung may problema. Hindi ko kayang tanggapin na nagkamali ako. Na nagkamali yung panganay nyo. Na hindi ko matutupad yung panghako ko sa inyo. Hindi na nga ako nakapagtapos. Nabuntis ba ako ng isang irresponsableng lalaki? At ang hirap po, Tay. Kasi kinailangan ko pang saktan si Ronnie. Para lang may maitama sa mga nagawa ko.
0: Andrea, alam ko naman na sa umpisa pa lang, hindi talaga magiging tayo kundi lang dahil sa bata. Pero minahal at inalagaan pa rin kita. Ang hindi ko nga lang matanggap, eh yung nakikita mo lang ako bilang ama ng magiging anak mo. Bilang lalaki na sasalo ng responsibilidad mo. At hindi bilang asawa. Hindi bilang isang lalaking mamahalin mo rin ang buong buo.
2: Anak, sana una pa lang, sinabi mo na sa akin na ganito pala ang sitwasyon mo. Baka sakaling natulungan pa kita. Hindi na sana umabot pa sa ganito.
1: Tay, sorry po. Ronnie, sorry. Pero gulong-gulo talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat ng walang nasasagasaan. Kasi ni sarili ko nga, hindi ko na matulungan. Hindi ko na mapatawad. Kaya tatanggapin ko kung sa puntong to, mahihirapan din kayong intindihin ako. Kasi sa totoo lang po, hirap na din akong intindihin ang sarili ko.
3: Thank you. Papa Rods, ang sabi nila, kapag nagsabi ka ng totoo at kapag natuldukan na ang pagsisinungaling mo, igagaan na ang pakiramdam mo. Pero bakit sa akin ay parang kabaliktaran? Kasi noong gabi na nasabi ko na kay tatay ang tungkol sa totoong ama ng pinagbubuntis ko, eh parang literal na bumagsak ang langit sa akin. Yun ang isa sa mga pinakamabigat na eksena sa buhay ko. Pamarons! Mga kabarangay, doon ko kasi na-realize na ang selfish ko pala. Sa kagustuhan kong maging isang role model sa mga taong nasa paligid ko, niloko ko hindi lang ang pamilya ko, kundi pati na rin ang sarili ko. Sa takot kong mapahiya sa mundo, nasaktan ko rin ang natatanging lalaking tinanggap ako ng buo at pati na rin ang pagkatao ko. At ang nakapanghina pa ron, Papa Rons, mga kabarangay, yung maiisip mong parang kahapon lang ang saya-saya mo, parang kahapon lang ay okay ang lahat, parang kahapon ay talaga napaka-kompleto ng buhay mo, tapos ngayon, biglang binawi ng pagkakataon ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Sa ngayon ay mag-isa na muna akong nakikipagsapalaran at inaayos ang lahat ng problema na meron ako. Mas pinili ko munang ayusin ang sarili ko, kaya lumuwas ulit ako ng Maynila at nagtrabaho. Nakapanganak na ako at mag-iisang taon na rin ang aking munting anghel. Siya rin muna sa ngayon na nag-iisang pinaghuhugutan ko ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa aking buhay. Pero syempre, nandiyan pa rin sila tatay na umaalalay rin sa akin. Sa kabila ng lahat na nangyari at pagsisinungaling ko sa kanya, ay nandiyan pa rin si tatay. Tungkol naman kay Ronnie, eh hindi pa kami nagkakaayos. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin yun, Papa Rons. Aaminin ko na namiss ko si Ronnie at napamahal na rin ako sa kanya. Pero pareho pa namin kailangan ng panahon para maghilom sa nangyaring yun. At may puwang pa rin pa kaya ako sa puso niya? Gusto kong malaman niya na nandito lang ako at naghihintay sa pagbabalik niya. Hanggang dito na lang ang liham ko, Papa Rons. Maraming maraming salamat sa mga kabarangay natin at sa inyong himpilan. At sana sa pagpili ng aking storya, Papa Rons, mga kabarangay, ay may natutunan kayo. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng inyong programang Radyo Novela, ang inyong forever kabarangay, Andrea.
4: Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, Radyo Novela.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa CityU Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Philippine Pino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: Heto ang pinakabago.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: Wow! May bago na namang Best Cafe!
15: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
17: Wow! Gusto ko yan!
15: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
17: Nice! Walang asukal!
15: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
17: Pampa-sexy!
15: Pampa-macho!
17: Pampa-healthy!
15: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
17: Perfect!
15: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
24: Halina dito sa
1: Easy a dry goods store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Mga katropa, inib na inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!
6: 88.1 Radyo Bandera Katarman! Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
7: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay. Iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi. Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika. Lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine, if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods at

0: Siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Halina dito sa Easy Air Dry Goods Store.
17: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. Easy Air Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
18: Easy Air Dry Goods Store.

0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
7: Malakas! Makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
8: Playing what we want.
9: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
10: Radyo Bandera, Katarman.
9: Ambut sa imhan.
10: 88.1. Radyo Bandera, Katarman.
11: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: and gentlemen, brothers and sisters!
1: This is a journey into sound.
2: The fattest, funkiest tunes in town.
3: Now, here comes the music.
4: 88.1 Radio Bandera.
5: Ayun ano, magandang hapon mga kabandera. Ang oras ng buong kapuluan ng Pilipinas ay 5:31 p.m. ng hapon. At ang oras na ito ay atid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At syempre, nanonood at nagsusubaybay kayo muli sa programang Let's Talk, Don't

Disregard. Walang naniniwala sa'yo? Walang nakikinig sa'yo? Well, no worries because I'm here and let's talk. Siyempre, kasama nyo na naman ulit ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ, si DJ Hannah Babe. Siyempre, dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo, ibandera mo. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. And happy, happy Tuesday po. Ayun. So, sa mga kakauwi pa lamang o uuwi pa lamang galing sa kanilang mga trabaho at sa kanilang galing ang mga eskwelahan, mag-ingat po tayong lahat. At syempre, dahil ang mga Pinoy, kapag uuwi yan galing sa eskwelahan o galing sa mga trabaho, matik may mga kapiyan kaagad na kasama, syempre. Maging mainit man ang panahon o malamig, palaging may kapi sa ating mga

Grabe, parang ang bilis kaagad ng ating panahon, ano? Dahil kahapon, Lunes pa lamang, eh ngayon parang isang pitik lang, oh. Ilang pitik ang meron kayo dyan? Isang pitik pa lamang, ay Tuesday na naman ulit, ano? At kinabukasan, Wednesday na naman, hala, inunahan ang araw. Pero di nga, ano, no jokes. Parang ang bilis ng ating panahon ngayon, ano? Parang patagal ng panahon. Palamig na palamig din ang panahon, Diyos ko po. At ayun, no, ano.

sa mga estudyante, ano, mag-iingat po tayo palagi sa pagpasok at sa paglabas galing sa ating mga eskwelahan at sa ating mga trabaho. Dahil minsan ay umuulan, minsan naman ay mainit. Ayun. Parang may signals pa rin yung ating panahon. Simula nung summer, ganun pa rin. Summer nga, pero minsan ay naulan. Yung biglang mainit naman, tapos biglang uulan. Ano ba talaga? So,

At ngayon naman, mga kabandera, ay pag-uusapan naman natin, ano, ang agree or disagree. So, remember you when they need something. Ay, nako, DJ Hana, babe, may mga pahugot-hugot na naman ang inyong mga topic. Kasi why not, ba? Diba? Ayun, ah, syempre, kahit na may pahugot-hugot ang ating topic, may pag-aalaman din tayo dito, ba? Diba? Syempre. Dahil sabi ko pa nga, si DJ Hana, babe, ay good listener. Good listener nga ba? Minsan na nga ay bungol. Ay! Ayun na nga, no? Kahit, syempre, lagi akong maglilingkod para sa inyo, mga kabandera. At ayun na, mga kabandera, simulan na nga natin sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Gusto kong simulan ito sa isang simpleng tanong. Minsan talaga ganun ako, ano? Kahit sa anong mga pinag-uusapan natin, minsan gusto ko talagang simulan sa isang simpleng tanong. Bakit nga ba, DJ Hana, babe? Kasi gusto kong malaman ang inyong mga panig. Ayun, ilang beses na ba kayong nakatanggap ng chat na nagsisimula sa, "Hi, kamusta?" Tapos ilang segundo lang ang lilipas ay susunod na agad ang sagot na, "May fever sana ako." O kaya naman, may bigla na lang magre-react sa story mo pagkatapos ng ilang buwang hindi nagpaparamdam. At ang ending pala ay manghihiram ng pera, magpapagawa ng assignments, magpapasama sa isang bagay. O kaya naman ay may kailangan ng talaga

talaga natin to. At doon mo talaga maiisip minsan ng mga kabandera, naaalala ba talaga nila ako? O naaalala lang nila ako dahil may kailangan sila? O, di ba? Parang nagkaroon, kung hindi man kayo nakaranas ng mga ganitong point sa life nyo na

However, hindi ko sinasabing lahat naman ng tao ay ganito, ano. Hindi ko rin sinasabing mali ang humingi ng tulong. Sabi ko nga, minsan kasi talaga sa life natin, kailangan din natin na magkaroon ng karamay sa ating mga problema, ano. Kasi lahat naman tayo darating sa punto ng buhay na kakailanganin talaga natin ang ibang tao. Ang problema lang doon ay kapag ang isang tao ay lumapit lamang kapag may kailangan siya. Ngunit kapag ikaw naman ang nangangailangan, bigla kang nagiging invisible, parang ng ghost, ano ka, multo, ganun. Doon natin masasabi na hindi lahat, hindi na relasyon ang namamagitan sa inyo, kundi convenience. Dahil sa panahon ngayon, mga kabandera, ano, napakadali ng makipag-connect sa isang tao, especially for this new generation or new era na sinasabi natin. Isang message lang, isang tawag lang, isang click lang, pwede mo nang kamustahin ang isang tao. Especially because we

generation, ano, we are very influenced of social media, or kahit hindi naman social media, ano, dahil we have technologies, ganun, nare-reach out na natin sila through online communication, ganun. Kaya kung ang isang tao ay naaalala ka lamang kapag may kailangan siya, hindi yon dahil wala siyang oras, ano. Madalas, pinipili lang talaga nilang maalala ka kapag may pakinabang ka sa sitwasyon niya, ganun. Kaya mga kabandera, isip-isipin nila dahil baka ang inyong mga kaibigan, tinitake advantage ng mga tulong ninyo. Ay, pero syempre, wag tayo, isang paalala lang galing kay DJ Hana Babe, no? Bago tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan ngayong hapon, dapat alam ninyo ang difference ng nangangailangan ng tulong kaysa sa tinitake advantage ng mga tulong ninyo. Diba? Kasi masakit man tanggapin, pero halos nangyayari ito araw-araw, ano. Mapapansin natin ito kahit sa paaralan, ano. Kahit sa paaralan. Kasi sabi ko nga, hindi naman ito like true situations lang. Pati din ito sa mga true environments or sa ating mga environment. Sabi ko nga, oh nga, environment. Ang kulit mo, DJ Hana Babe. Ano ba yan? Hindi ka. Speaking through environment, nakikita din natin to kahit saan. Sa paaralan man, sa office work pa man yan, o kahit sa pamilya mo. And another example is sa paaralan niya. Kapag alam mo yung malapit na yung deadline ng projects nyo, biglang may mga

klase na sobrang bait. Yung alam mong biglang mag-a-approach sa'yo, "Be, close ba kita? Bakit parang nangangamusta ka kung kamusta ako? Parang dati hindi ka naman ganyan eh, di ba?" Yung parang

kailangan sabihin sa akin, kaya parang nagiging close to sa akin ha. Yung biglang mga kaklase na sobrang bait, biglang mangangamusta sa'yo, biglang tatawag, biglang mag-message ng friend, may assignment ka ba? O di naman kaya, pwede pa send ng reviewer, wow, ang kapal ng mukha ha. De. Kasi, pero pagkatapos nilang makuha ang kailangan nila, back to zero na ulit, wala na ulit, parang hindi ka nakilala ulit. Yung parang, kilala ka lang kapag may kailangan sila. Yung parang kapag sa paaralan, may notes. Yung parang alam nilang ano ka, yung parang attentive ka sa lahat ng school projects, meron kang kompletong notes. Alam na nila kung kanino sila lalapit. Yung parang magiging friendly kapag merong pabor. Pero kapag yung ikaw naman yung nangangailangan, wow, wala nang ano, parang hindi mo na ako kakilala. Be, classmate mo ako, ganun. And ayun, after mangyari sa mga pabor na hinihingi nila sa inyo, wala na. Parang back to zero na. Parang hindi ka na kayo, hindi na kayo kilala. Kinilala lang kayo kasi may kinailangan sila sa'yo. Hindi ka na

sa trabaho. At ang isang example sa trabaho ay may mga katrabaho na kapag kailangan nila ng tulong sa report, ikaw ang unang hahanapin. Kasi alam nilang ikaw yung attentive sa lahat ng bagay, ano? Yung parang alam nilang ito, okay to, kasi lahat ng request ko sa kanya, tatanggapin niya to. Kasi alam ko namang

tawagan, kesyo ganito daw, kesyo may family problem daw. Pakakita ng Maide, andun pala nagbabar. Ha? Ano yun? Family problem pero nag-Maide nagbabar. Tapos samantala ikaw andun nag-overtime para lang sa shift niya. Diba? Pero kapag ikaw naman ang may problema, biglang busy ang lahat. Biglang walang available. Biglang walang sumasagot sa mga tawag mo. Ganun talaga tayo eh. Ang galing-galing natin kapag humihingi ng pabor. Pero kapag yung hinihingan mo naman ng pabor ay naghihingi naman sa'yo ng pabor, biglang wala, biglang

At ayun nga, sabi ko nga kanina, hindi lang din sa eskwelahan o sa trabaho nangyayari, kundi sa pamilya din. Ano? At ang isang example din dito sa pamilya, ay may mga pagkakataong nararanasan din ito. May mga kamag-anak na hindi mo maramdaman sa mga ordinaryong araw. Pero kapag may mangungutang, may hingi ng pabor, o may gustong ipagawa, saka lang sila magiging malapit. Ganun yun eh. Kapag halimbawa, wag naman yung mga nakikinig, baka matrigger kayo ha, kasi mga example lang to. Kasi syempre, hindi talaga natin to maiwasan. For example, may isang tita na syempre, kumbaga yung pamangkin niya na sa mataas na ranking na trabaho, tapos yung anak niya ay wala pang trabaho, syempre gusto niyang mag-seek ng tulong sa pamangkin niya na sa higher level na ng trabaho. Tapos after

trabaho o sa pamilya, especially nangyayari din to sa mga relasyon. May mga taong kapag masaya ang buhay nila, hindi ka maaalala. Kapag kasama nila ang mga kaibigan nila, hindi ka maaalala. Kapag successful sila, hindi ka din maaalala. Pero sa oras na iniwan sila, nasaktan sila, nabigo sila, o wala na silang ibang matakbuhan, ikaw ang unang tatawagan. Ikaw ang unang hahanapin. At dahil mahal mo sila, tatakbo ka naman. Ngunit pagkatapos mong ayusin ang problema nila, babalik at babalik na naman sila sa buhay na parang wala ka nang, parang hindi ka bahagi. Parang others ka, ganon. Kumbaga, friends ka, tapos friends, may friends siya, tapos ikaw others ka lang, ganon, na ikisama lang yan. Ano ba yan? Can we stop this behavior? Pero tanungin ko nga kayo, mga kabandera, dahil nabigyan ko kayo ng mga examples sa mga real life situations na minsan ay nangyayari talaga sa mga tao. Kayo naman ang aking tatanungin. Kaibigan ba talaga ang tawag nun? Relasyon ba tawag nun? O isa ka lang talagang emergency contact na ginagamit kapag may problema? Yung parang 911? Yung parang tatawagin ka lang kapag may

hospitalization. Pero di nga, alam nyo, may kasabihan na nagsasabing, people know your value when they need your help. Oh, di ba? Pero gusto kong dagdagin yon. The real test is whether they still know your value even when they don't need anything from you. Dahil napakadaling maging mabait kapag may kailangan. Napakadaling magsabi ng miss na kita. Napakadaling magsabi ng kumusta ka. Kung ang kasunod naman ay may favor sana ako. Diba? Yung parang maaalala mo lang yung isang tao kapag may pabor kang gustong hingin sa kanya. Pero kapag wala na, parang wala na. Yung parang hindi ka na naging consistent na kamustahin siya. Kasi kinamusta mo lang siya kasi may pabor kang hiningi eh. Ano ba yun? Na para bang... De. Pero ang tunay na relasyon ay hindi umiikot talaga sa pangangailangan. Yun ang tandaan nyo, mga kabandera. Ang tunay na kaibigan ay nangangamusta kahit walang hinihingi. Ang tunay na pamilya ay nandyan kahit wala silang mapapala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ka lang naaalala kapag convenient sa kanila. At may napansin ba kayo? Kapag ikaw ang laging available, ikaw rin ang madalas maabuso. Kapag ikaw ang hindi marunong tumanggi, ikaw ang unang lalapitan. At kapag ikaw ang palaging nagbibigay, iisipin ng ibang tao na obligasyon mo na yun. At kapag isang beses ka lang tumanggi, bigla kang tatawaging madamot, nagbago, o mayabang. Pansin nyo ba yun? Bakit ganun, diba? Kapag isang daang beses kang tumulong, walang nakakapansin. Pero isang beses ka lang tumanggi, parang nakalimutan na nila ang lahat ng ginawa mo. Hindi naman sa kumbaga, nagsusumbatan, ano? Hindi naman sa sinusumbat ko na ang dami kong nagawa sa inyo, pero sa isang tanggi lang, napansin nyo kaagad. Parang gusto ko lang ma-feel na sa isang tanggi, parang ang laki na nakasalanan ko sa inyo. Hello, na para bang nagdadrama siya. Pero ganun talaga eh. 'Di ba? Parang napaka-unfair nung ganun. Kaya minsan, hindi mo malalaman kung

oras kapag ikaw na mismo ang nangangailangan. Doon lumalabas kung sino ang tunay na nagmamalasakit at kung sino ang nakikinabang lamang. May isang quote na tumatak talaga sa akin, ano, bago tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan. Ang quote na to ay sinabi niya, "Stop checking if they care." Checking? Stop checking if they care. Start noticing if they show it. Oh, di ba, wag ka. Sobrang lalim ng quote na yun. Para bang, napakalalim ng mensahe yun, di ba? Dahil ang pagmamalasakit ay hindi nasusukat sa matatamis na salita. Ayun, nasusukat ito sa consistency. Parang sa isang relasyon lang yan, ano? Hindi mo naman masusukat ang isang pagmamahal ng isang tao kapag puro sweet message.

sana akong ganito, ganyan. May kailangan po sana akong pabor. Hindi, be. Huwag kang gaganon. Dahil, kung nandyan lang sila kapag may pakinabang ka, pero nawawala kapag ikaw naman ang may laban sa buhay. Sarili mo kung kaibigan ba talaga ang tingin nila sa'yo, isa ka lang talagang option. Option ka lang talaga, be. Ay, aminin mo yan. Option lang talaga. Pero gusto kong maging malinaw, ano. Ang punto natin ngayon ay hindi para husgahan ang lahat ng tao, ano. Hindi rin ito para sabihin na wag na tayong tumulong. Ang punto natin ay maging matalino sa pagpili kung sino ang bibigyan natin ng oras, tiwala at enerhiya. Dahil kapag paulit-ulit na paulit-ulit kang nabibigay sa taong hindi marunong magbalik ng respeto at pagpapahalaga, darating ang araw na ikaw mismo ang mauubos. Sige ka, pag maubos ka, wala ka na talaga. Hindi, kasi you also need to learn to love yourself. That's a must always, di ba? At ang masakit, kapag ikaw na ang naubos, baka wala rin lumapit para tumulong sa'yo. Kaya mahalagang mag...

Kasi kailangan, kasi kung talagang, it doesn't mean na, na sinasabi ko na hindi, wala ka ng karapatan humingi ng tulong sa ibang tao. It's that, gusto ko lang na ipalahad sa inyo or isabi sa inyo na minsan kapag

Pero tandaan natin ito ah, mas mabuti ng kakaunti ang taong tunay na nagmamahal sa'yo kaysa sa napakaraming ang napakali.

nagmamahal sa'yo kaysa sa napakaraming ang nakapaligid sa'yo pero naaalala ka lang kapag may kailangan sila. Yun, tumpak mo. Ayun. At sa huli, ano, ang tunay na relasyon ay hindi nakabase sa pakinabang. Hindi ito nakabase sa kung ano ang kaya mong ibigay. Ang tunay na relasyon ay nananatili kahit wala kang maibigay kundi ang sarili mo. Kaya kung may mga taong Kaya kung may taong kumukumusta sa'yo, kahit wala siyang kailangan, pahalagahan mo siya. Kung may taong nananatili sa

Ala sa lahat. Salit, maging matalino o maging mabusisi tayo sa pagbibigay ng ating oras, tiwala at kabutihan. Dahil ang kabutihan ay hindi dapat inaabuso. You don't take it advantage of. Ang pagtulong ay hindi dapat sinasamantala. At ang isang tao ay hindi kailanman dapat aalahanin lamang kapag may kailangan. Ayun. At syempre, sa pagpapatuloy natin sa ating pinag-uusapan, pakinggan nyo muna ang kantang to na hindi naman siguro halatang favorite na favorite to ni DJ Hannah Babe, ano? Dahil itong kantang to, baka magpaparealize sa inyo na baka ako nga lang naman muna ang piliin ko bago ang iba. At syempre sa pagbabalik natin mga kabandera, let us

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino Pino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: Heto ang pinakabago.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: Wow! May bago na namang Best Cafe!
15: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
17: Wow! Gusto ko yan!
15: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
17: Nice! Walang asukal!
15: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
17: Pampasexy!
15: Pampamacho!
17: Pampahealthy!
15: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
17: Perfect!
15: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
18: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
19: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, guyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
24: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
25: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner, at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
25: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
25: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: sa radyo, ibandera mo!
1: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
6: 88.1 Radyo Bandera Katarman! Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo

0: malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
1: Playing what we want.
2: This is Cookie Monster, and you're tuned in today's variety, playing what you want.
3: Radio Bandera, Katarman.
2: Ambut sa imha.
4: And yes, nagbabalik muli ang inyong official Kikay and pinakamarang DJ, si DJ Hannah Babe. At ayun po ang inyong mga katang napakinggan while we are on standby earlier. Ayun na. At ngayon, syempre, pagpapatuloy na natin ang ating pinag-uusapan kanina. Pero bago pa man yun, mga kabandera, ang oras muna ng buong kapuluan ng Pilipinas ay saktong alas 6:50 ng gabi. At ang oras na ito ay syempre hatid pa rin sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At ayun, magandang gabi na po. Magandang gabi na po sa ating lahat. Ayun na. Kapag ready na ba kayo sa inyong mga dinner? Ano ba kasi yung tawag sa dinner sa Tagalog? Sorry po, English spokening dollars po ito. English spokening dollars na para bang wag kang gaganon. Pero kung may hapunan, may gabihan. Ano ba yun? Ayun, nakapag-ready na po ba kayo sa inyong mga dinner? Since it's already, magsa-7 na rin. Ayun, kaya, syempre, sakto yan habang naghahanda kayo sa inyong mga dinner. Syempre, sakto din yun ang inyong pakikinig dito lamang sa Let's Talk, Don't Disregard. Syempre, kasama nyo na naman po ulit ang inyong official Kikay and pinakamagdang DJ, si DJ Hannah Babe. And wag na natin patagalin na naman. Let's go on with our topic for tonight. Ayun na nga, pagpapatuloy na nga natin ang ating pinag-usapan kanina. Alam niyo mga kabandera, kapag pinag-uusapan natin ang relasyon ng tao sa isa't isa, madalas nating sabihin na mahalaga ang respeto, tiwala at pagpapahalaga. Lahat tayo ay naghahangad ng mga taong mananatili sa ating tabi, hindi lamang kapag masaya ang buhay, kundi lalo na kapag tayo din ay nanghihirapan. Ngunit kung magiging tapat tayo sa ating sarili, hindi natin na maikakaila na maraming tao ang nakakaranas ng maaalala lamang kapag may kailangan ng ibang tao sa kanila. Ito ang masakit na realidad na tahimik na nararanasan ng marami. Hindi ito limitado sa isang edad, kasarian, o estado ng buhay. Nangyayari din ito sa loob ng pamilya, sa magkakaibigan, sa paaralan, sa trabaho, sa relasyon, at maging sa mga taong matagal na natin itinuring na malalapit sa ating puso. At kanina nga, napag-usapan din natin ng mga halimbawa o mga real-life situations tungkol sa na a-apply din ito sa pamilya, sa magkakaibigan, paaralan, trabaho, and etc. etc. Hindi masama ang humingi ng tulong, sabi ko nga kanina. Bilang tao, natural lamang na dumating tayo sa puntong mangangailangan talaga tayo ng suporta mula sa iba. Walang problema kung lumapit tayo sa isang kaibigan kapag mabigat ang ating dinadala o humingi man lamang tayo ng gabay kapag hindi na natin alam ang susunod na hakbang. Ang problema ay nagsisimula kapag ang isang tao ay lumalapit lamang sa atin sa tuwing may kailangan siya. Ngunit nawawala sa oras na tayo naman ang nangangailangan. Kapag ang komunikasyon ay nagsisimula lamang sa tuwing may pabor na hinihingin at nagtatapos agad pagkatapos makuha ang gusto nila. Hindi na yun may tuturing na tunay na koneksyon, Isa na lamang itong relasyon na nakabatay sa pakinabang.

At syempre, ano, sa huli ng ating pinag-uusapan tungkol sa, kumbaga, let's wrap it up for tonight, ano, ang pahayag na some people only remember you when they need something ay hindi lamang isang opinion, kundi isang realidad na nararanasan na ng napakaraming tao. Gayunpaman, hindi dapat ito maging dahilan, ano, upang mawalan tayo ng tiwala sa lahat ng tao, o di naman kaya mawalan ng pag-asa or tumigil na sa pagtulong. Sa halip, dapat itong magsilbing paalala na maging matalino sa pagbibigay ng ating oras, tiwala at kabutihan. Ang mga taong tunay talaga kasi na nagmamahal sa atin at nagpapahalaga sa atin ay hindi lamang tayo maaalala kapag may kailangan sila. Maaalala nila tayo dahil mahalaga tayo sa kanilang buhay, hindi dahil may maibibigay tayo. At bilang mga tao, dapat din nating tanungin ang ating sarili. Kapag kinakamusta ba natin ang isang tao, ginagawa ba natin yon dahil malaga siya sa atin o dahil may kailangan lamang tayo sa kanya? Sapagkat ang tunay na halaga ng isang relasyon ay hindi nasusukat sa pakinabang na may bibigay nito, kundi sa katapatan, respeto at pagmamalasakit na nananatili at walang hinihingin kapalit. So ayun na, no, to wrap it up for tonight's topic, ang aking masasabi lamang, ano, sa ating pinag-usapan ngayong gabi, kailangan ay magpusisi tayo sa pagbigay ng tulong sa ibang tao. Ano, kailangan nating alamin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng may taong nagmamalasakit sa'yo kaysa sa taong tinitake advantage lang ang tulong mo. Ayun na. Syempre, sa ating pagtatapos ng ating programa ngayong gabi, muli ako po ang inyong lingkod, ang inyong official Kika, yan pinakamandang DJ, si DJ Hannah Babe. Syempre, sabi ko nga palagi at the end of our program, don't worry because DJ Hannah Babe is all ears as always. Handang makinig sa inyong mga opinion o sa inyong mga argumento, kahit ano pa man yan, istorya. Ready to be heard po kayo always kay DJ Hannah Babe. Ayun. At sa pagtatapos po ng ating programa ngayong gabi, sana po ay...

Pagpapalay palagi sa ating programa muli. Ako ang inyong official Kika and pinakamaraming DJ, si DJ Hannah Babe. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo, ibang

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: smart chocolates.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
3: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
12: Tunog kalye.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Radio Bandera, Katarman.
3: Tunog Kalye.

0: Kayak masih di rumah kita.
1: Tidak. Katanya saja.
2: Tunggal ye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Look! Up in the sky! It's a bird! Okay, bird nga!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Choco linam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
12: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands: Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybach, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available: refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV.

0: katuran.
1: Sa radyo, ibandera mo.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

98.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own. Make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
6: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
6: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
20: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
20: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
29: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
30: ECR Dry Goods Store.
29: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
30: ECR Dry Goods Store.
29: ECR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

maralagas ka man liwat. Mahina na maralakat ang mga panit mo mamungurus, pati lawas mo makupus. Makasusunog ang dumdumun, ang kabutang kuya ng panahon.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo resolve into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sa kumakatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino Pino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Magkang isa, yun na namang isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery

0: gusto.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Morning! Parang di ko, hello, sound check. Di ko marinig boses ko.
1: Ay, aga na.
0: Pungok yard.
1: Ay, aga na.
0: Good morning, mga kabandera Luzon, Visaya, sa Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Hello, hello. Ayun, naririnig ko na. Good morning! Kailangan talaga isad, no, mga kabandera. Kilig nyo ng sagad-sagad, eh. Sabi ko na nga ba, eh. Akala ko hindi tayo makakapag-live ngayon, mga kabandera. Pero salamat sa Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon makalive na naman. Kasi naglolo ko yung Facebook page natin.
1: Kay aga na! Oh,
0: dami daw mga issue. Iwan ko kay Meta. Naglolo ko lang ata si Meta talaga, eh. Alam nyo, tao lang yung naglolo ko, no, mga kabandera. Nagkakamali kayo. Anyway, dahil sumasa inyo na ang programang Gising Norte, mga kabandera, lakasan nyo na yung mga radyo ninyo. Sabay-sabay tayong makinig sa programang ito. Mag-enjoy. Magtugstugan tayo, mga kabandera. Mag-chismisan, no? Mahilig kayo sa chismis, eh. Hindi dito na kayo mag-chismisan, mga kabandera. Good morning! Sa mga kabahayan na bukas na ang kanilang mga radyo, kanina pa nag-aaba. Of course, yung mga tricycle pedicab, van driver ho natin, jeepney driver, bus driver, magandang morning! Kumusta kayo, mga kabandera? Na-miss ko kayo, ah. Sobrang-sobrang na-miss ko kayo. Yung kapag yung tipong hindi ko lang kayo nakikita, parang hindi na ako makatulog. Ganon. Anyways, hala, araw ho pala tayo ngayon ng Miyerkules, mga kabandera. Miyerkules na tayo, ha? At ito ang buwan ng...

July. Wait lang, may nasikaso pa si Papa Prince dito. Oh, itong araw ng July, unang araw ng July, mga kabandera, July 1, 2026. Oh, good morning sa inyo. Nagpaalam na ba kayo lahat ng mga hinanakit niyo noong John? Or wala pa, B? Hindi kaya, B? Hindi kayang iwan si ex? Ano, nagtatanga-tangahan lang? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpakatanga. Hello kay Ate Jo Infante. Nako ate. Good morning. Sabi niya, good morning Papa Prince, watching and listening from Lope de Vega. Hello po, magandang umaga sa mga taga Lope de Vega. Magandang Miyerkules sa inyong lahat. Sumasa inyo ang programang Gising Norte ngayong araw ng Miyerkules, July 1, 2026. Ay, sa mga hindi pa nakakakilala kay Papa Prince, si Papa Prince po ang nakikilala. Napapakinggan ninyo at napapanood sa ating Facebook page, mga kabandera, ha? Of course, napapakinggan po ang ating programa sa pamamagitan ng ating mahiwagang frequency. 88.1 Radyo Bandera Katarman. At sa inyo mga page, sa inyo mga Facebook pala, Radyo Bandera Katarman. At sa ating ano tawag dito mga kabandera? At sa ating radio application, loading ako ah, umagang umaga. At sa ating radio application mga kabandera, hanapin lamang sa Play Store Radio Philippines o kaya MyTuner, at i-type nyo ng pangmalakasan doon, Radyo Bandera Katarman. O, nagre-reklamo na to si Ronel. Si Ronel, sabi niya, bakit hindi po kayo nakapag-program kahapon? Kahapon lang. Lunes tsaka Martes, hindi nakapag-program si Papa Pre. Miyerkules lang. Ngayong Miyerkules lang tayo. Absent ho tayo. May ginawa to tayong Google. May ginawa pong importante si Papa Prince. O siya, Ronel, saan ka ngayon nakikinig? Sa radyo o sa Facebook? Sabi ni Ronel, dalawa Papa Prince. Nakikinig ako sa radyo at nakikinig pa ako sa Facebook. Ura-ura yung direk ka doon makuay. Makabati. Duha-duha na, ha? Yung tipong naririnig mo na, nakikita mo pa. Diba, mga kabandera? Dalawang araw nga, sabi ni Ronel, eh. Oo. Ronel! Pasensya mo na si Papa Prince, may nasikaso lang kasi, eh. Kaya, na-miss mo ba ako? Ha? Kasi na-miss kita. Hoy, pa-share ng live natin mga kabandera, ha? Hindi rin mag-share, bahala ka. Bulag kam sa iyo, jowa. Kailangan pang mag-share kayo, pang malakasan yung bukal sa puso. Huwag na kayo mag-share kung napipilitan lang kayo. Parang gaya lang yan ang pagkain, mga kabandera. Kung magbibigay ka, huwag yung pilit, no? Kailangan magbibigay ka naman, kailangan yung bukal sa puso. Dire kay... Napiritan ka lang. Karaot sito sa buon. Maraot ito eh. Dere man na pwede. Ano mga kasanggayan sa kanina. Pa-share na ng live. Walang nagsishare. Puputulin ko yung live. Char. Ay, tawag na mga kabandera. 0969-071-621-3 ang ating linya na pang malakasan. Pwede niyong tawagan. Again, 0969-071-621-3 sa inyong mga cellphone. Dalawang araw kami na hindi nakapag-program. Sige, dalawa din yung request ko. Ay, sana all. Sana all. Ano ba yung request mo? Ala, baka ipabarang ako nito ni Ronel pag hindi ko ma-play yung ano niya. Yung request ni Ronel. Ronel, pasensya mo na si Papa Prince. Medyo hindi pa nga okay yung boses ko ngayon eh. Medyo pungok pa dal sa sipon. Ano ba yan? Oh, pinipilit lang natin makapag-program. Kasi hindi pwede mag-hindi tayo mag-program. Baka masisanti na tayo dito mga kaibigan. Oh, wag ganun. Happy birthday sa mga nagbo-birthday mga kabandera. Dahil dyan, eto sa'yo. Happy birthday to you. Oh yeah. Sabay-sabay.

Karog na ka! Happy birthday sa inyong lahat, mga kabandera, sa lahat po ng mga nagsisilibra. Pagkira ka birthday yun, maupay, naagangan happy birthday. Punta mahubog mana ni mo mga kapitbahay, lugsugan mana ni mo mga bisita. Nagpapatuloy pang ating programa, ang Gising Norte, gising na, bango na! Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:28 na po ng umaga. Oras atin po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang gabing ora palpitation ng Dermaslom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bongto, San Catarmine. Mga kabandera, tawag na 0969-0716-213. Once again, 0969-0716-213. Ha? Mapapansin nyo yung camera na

0: na kayo mga chismis dyan. Tama na yung mga chismisa. Mahirap kapag nagchichismis mga kabandera eh. Bakit alam mo? Alam mo yung nagiging dahilan? Kasi magkukos yun ng away mga kabandera. Ang hilig nyo talaga sa chismis eh. Okay lang magchismisan basta dito lang. Dito lang sa programa ni Papa Pre. Okay lang naman ako ang chismis ninyo. Ha? Eh chismis ninyo na may nagpo-programa ngayon. Si Papa Pre sa Radyo Bandera 88.1. Ha? Baka yung magchismis sa ibang station. Tama ni Papa Pre. Sige na. Gusto niyo ng maingay mga kabandera? Nako, yung radyo ninyo itutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Dahil sobrang na-miss ko kayo, grabe. Oo, sana na-miss nyo din ako mga kabandera. Kung hindi, hindi tayo ka-miss-miss. 6:30 na mga kabandera. Of course, i-play muna natin itong mga request ni ano, ha?
1: Aray ko.
0: Ay, request ko muna. Tsaka susunod na yung request ni ano, ni Ronel.
1: Aray
0: ko. Humabol sa atin mga kabandera. Sabi ni Aileen Laudinio. Good morning po, Papa Friends. Pa-shoutout naman po sa paghusay ng gwapong sales clerk sa Northlands, Dante at Dante Optical, pati kay Doc Jell ng Good Morning, pati na sa inyo Papa Prince. Hi, hello, good morning.
2: Good morning.
0: Oo, good morning. Kumusta yung araw ninyo, madam? Kasi pagpapasok tayo ng trabaho, kailangan maganda yung araw natin. Maganda yung mode natin, di ba mga kabandera? Parang si Papa Prince lang yan. Maganda yung araw. Kalibhasa, naka-absent ng dalawang araw. Kaya maganda yung araw. Kapag papasok, bawing-bawi naman siguro tong mga manager. Tsatsahan muna tayo mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.

0: Hello, hello! Welcome back sa programang Gising Norte, mga kabandera. Nababalik ho tayo ha sa inyong mga radyo. Siyempre sa Facebook Live na rin. Ano, Ronel? Wala yung request mo, di lumalabas dito. Wala sa aming playlist yung dalawa na yan. Paano yan? Paano na ang puso kong nagtataka? Ayan, shoutout kay Alma Dorin. Sabi niya, pasensya na, ang hirap ng signal pala. Oo, nakaka-open pa lang daw siya. Okay lang yan, ang importante, humabol ka ate. Shoutout ko na sa'yo, Papa, parang shoutout din sa'yo. Wala naman kay ano, ni Ronel. Sabi ni Ronel, pa-request po ako ng Maria Tabachat. Dodoy Torres din ang kumanta niya. Oo nga eh, pero wala siya, yung request mo. Hindi pa siya available sa ating mahiwagang playlist. Opo, sorry na po. Sorry na. Oh no no no no, hindi naging tapay. Wala naman kay Leta Montanzas. Morning, pa-shoutout po ta Apong. Happy birthday, Irene. Hello, happy birthday, Irene. Oh, nagkantahan na tayo, mga kabandera. Bakit basa? Chat-chat na lang. Bakit basa? Excuse me. Binasa ni Lola. Bakit basa? Binasa ni Ronel. Sabi na Jana C. Salamat. Ano daw? Salamat. Nakapag-on-air na po kayo. Good morning po sa lahat ng taga-Norte. Mabuhay tayong lahat. And God bless us. Maganda yun, aga-aga pala, binibindisyon na nakita. Diba? Sana all! Wala naman kay Arabella. Good morning, Papa Friends. Pa-play naman po ng music na Kalapas Tanganan para sa akin na broken, watching from gamay pero na ospital. Bakit na ospital ka? Ano, Ella? Bawal tayo, Ella, mag-play ng ano, ng love song. Pagagalitan tayo ni manager. Pwede tayo lang dito kasi umaga yung Gising Norte natin. Yung mga music natin na laging ipi-play is mga cha-cha, budots at mga disco. Maganda yan, magdi-disco ka dyan sa ospital. Hindi, anong nangyari sa'yo? Kumusta yung kalagayan mo dyan? Oo, ikaw ba ay sa ngayon ay okay-okay na? Yung puso mo ba, nararamdaman mo ba na parang okay ka na? O napipilitan ka lang na iwan ng isang bagay? Kasi may mga bagay tayo, o may mga bagay, o may mga pagkakataon na minsan nabibigla tayo sa isang desisyon, di ba? Oo nga. Balang araw sinasabi nga nila pagsisisihan. Yeah. Mga naniniwala ba kayo sa mga ganito? Yeah. Ella, Ella. Yeah. Ella, Ella umbrella. Oh, yeah. Maupay nga aga, sir, mula naman kay Myril. Sir Bito, hey, maupay man nga aga. Pasensya na, hirap signal. Wala pa aka. Ano daw? Now pala ak naka-open. Nasa gamay ka na ngayon? Kala ko nadalakit ka pa, nasa gamay ka na pala. Hindi, bakit anong nangyari sa'yo? Ba't na nasa ospital ka? Oo. May nagtatanong kasi. Nirestrict mo daw kasi siya eh. Kawawa naman tong ano, kumpare ko. Sabi niya, humugot ka na naman. Oo nga eh. Hilig talaga si Papa Prince humugot-hugot. Hulbot gabon. Ito, joke lang eh. Bangin. Okay lang naman po. Okay lang naman na kuya, pero yung puso ko di pa naghihilom. Ah! Ayoko na nga ganun ha. Patal ka, kayo nababatihan. Anat ko, ano yan ha? Anat broadcast yan na sa gamay. Bakit? Bakit hindi ka naghihilo? Hindi naghihilo ang puso mo. Aray mo. Alam mo, Ella, may mga bagay tayong mga desisyon na huwag mong bibiglain. Kasi sa likod ng desisyon mo, may mga taong nasasaktan. O kumbaga, may mga taong naninikip ang dibdib. Naninikip ang puso. Hindi ko alam bakit kaya ganun. Oo, kawawa naman itong kaibigan ko, Ella. Oo, kasi nag-ano siya sa akin. Ano tawag dito mga kabandera? Nag-share siya sa akin kagabi. Sabi niya, pare ko, ang sakit. Sabi ko, bakit? Anong nangyari na naman sa inyo? Lagi lang kayo nag-aaway, gigigil ako. Eh, tapos nag-ano siya sa akin. Sabi ko, hala, oo nga, no. Sabi ko, totoo ba to? Imi-imi lang to ni Ella. Sabi ko, kaya nag-PM ako sa'yo kagahapon. Kahapon ba yung kagabi? Tagal mag-reply ang tuloy na, hinga turog na. Shout out kay shout out from Don Sixto, Northern Samar Idol. Don Sixto? Ano na pangalan? Ano yun? Lugar ba yun? Mula kay Nikki Jean Lokbay. Hello, magandang morning. Husing niyong lahat. Hala, balita na pala. Susunod ang balita natin, Gabandera. Mamaya, ipagpapatuloy natin yung chismisa natin, ha? Kasi ayoko na nahuli tayo sa mga chismisa na mga ganun. Kailangan, tawag dito mga kabandera, tuloy-tuloy yung chismisa natin. Gusto ko yon. Gusto mo yon? Gustong gusto niya. Alam, wala na pagkuhan si Ella. Ella. Nanuman, Ella. De, pinapasaya lang kita kasi baka mamaya naguguluhan ka lang, di ba? May mga desisyon kasi na pabigla-biglaan. Lalong-lalo ka na. Minsan, nagdi-desisyon ka ng biglaan. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Alam mo ba talaga? Or hindi? Hindi mo alam? Aray ko, patay tayo dyan. Inatake po ako ng asthma, Papa Prince, kasi nasaktan po ang puso ko na umibig sa kanya. Aray ko! Ayaw! Patay! Ayaw! Nalo na sini! May nanalo na! Ambo sa iyo, diri na! Ayaw! Na, bakit naman kasi inatake yan?
1: Aray ko.
0: Bakit inatake yan? Yeah. yung mga tawag dito mga kabandera, yung kung may mga sakit ka, lalo na ikaw may asthma ka, kailangan i-maintain mo. May gamot ba sa asthma, mga kabandera?
2: Sugdan ng pagbudo.
0: Iwasan mo sa mga mauusok na lugar, ha? Higit sa hat, bawal kang masaktan kasi baka manikip yung dibdib mo. Yeah. Oo, yung mga taong nagiging dahilan ng pagtibok ng puso mo, mga kabandera, huwag mong iwan. Diba? Balikan mo siya. Hindi pwede yan. Kasi ika nga sabi nga nila, ang pag-ibig, parang party yan ng katawan natin. Diba? Once na parang kulang, mga kabandera, hindi tayo makagalaw ng maayos. Diba? Diba? Mamaya, may kulang ka ng isang kamay. Diba? Hindi ka makabuhat. Diri ka makapagbuhat or diri ka makapagtadtad sa mga mga tarantaron. Tungod ka, kulang kakamot. Diba? Kaya ganun lang yan. Ang masasabi ko sa'yo na parang ganun lang yun yung pag-ibig, mga kabandera. yung ano ninyo, yung sakit ninyo, parang pag-ibig lang yan. Kaya ikaw, Ella, parang may kulang kaya nagkakaroon ka ng asma. Oo. Yung kulang sa'yo ay yung lalaking nagpapatibok ng puso. At yun yung nagchat-chat sa akin kagabi pa. Talagang pinakita pa sa akin ang isang case ng red horse. Sabi ko, ala, kawawa naman to si kumpare. Ano? Dami na nitong pinagdadaanan sa buhay. Sabi ko, patay tayo dyan. Paano natin to masusolusyonan? Kaya sabi ko, sige, itatanong ko sa kanya. Ano ba yung dahilan? Pero, di ba? On air na to, mga kabondera. Sabi ni dahan-dahan lang kasi sa pagdidesisyon. Huwag puno ng biglaan. Huwag padalos-dalos. Aray mo, hurt. Aray mo, hurt si Ila. Sabi ni Nikki Jean. Good morning. Po, na-miss kita sobra. Mahal, I love you.
3: Parang tanga.
0: Mahal anim lawas, piyolo pasto. Sabi naman ni Ronella, ako kulang, ano na, ako yung kulang niya. Aray! Patay na! Sabi niya, makaguala ak hospital, mapalit ak tulok ka case. Anong paritors? Kalamay ka pa! Pwede ka magpagaling ka, bakit ka mag-iinom? Kasi nakita ko lang sa GC. So, bakit nandyan ka sa ospital? Hindi lang ako nakapag-PM sa'yo agad-agad kasi nabibisi talaga ako dito. Gumagawa si Papa Prince kasi mga hiwagang plili. Oo. Kaya ayun. Yun nakita na chat. Hello kay Tita Roda, replica Moscosa. Magandang umaga mo, paing aga dida sa barangay. Nanoan nga rin sini. Barangay Garden Artichestern Samar sa mga taga Artichestern Samar. Magandang morning sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Hala, ikaw Ila. Kung ano man ang imo, nararamdaman niya na. Bagot pa nga niya ni mo mga desisyon nga malantindaan layton. Eh bagot niya sa ako, okay pa man kuno kami, Papa. Okay pa naman kuno kami, pero bigla na lang siya nag-chat ng ganon. Anong dahilan? Ano ang dahilan? Bakit nagkaganto? Osya. Susunod ang ating balitaan. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i-Bandera.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, July 1, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasa yung papawid sa himpila naman ang 88.1 Radyo Bandera Katarman. Sabay ang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gama. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince, narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, 17 anyos na lalaki sugatan matapos saktan o saksaki ng basag na bote sa isang resto bar sa Kalbiga, Samar. Kinse anyos na sospek sa pamamaril sa Sanos na National High School. May discernment ayon sa DSWD. Sa lokal, top performing municipal treasurers treasurers sa Northern Samar, pinarangalan ng pamahalaang panlalawigan. High value drug suspect arestado sa Katarman. Halos 43,000 na halaga ng shabu na sabat. The National DepEd naglatag ng mga hakbang upang maiwasan ang pag-ulit sa pamamaril at iba pang krimen sa mga paaralan. BSP naglabas ng month ahead inflation forecast para sa Hunyo 2026. Sa international, US envoy dumating na sa Qatar subalit walang planong magkaroon lang pag-uusap sa mga kinatawan ng Iran. Sa sport, four-time world champion Germany tanggal na sa FIFA World Cup 2026. At sa showbiz, ginatawan ng Misamis Oriental ni si Ivy Reyes Padilla, umatras na sa binibining Pilipinas sa 2026. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:59 ng umaga. Oras sa din po yan sa inyong best coffee grade, ang kaping aura palpitation ng Derebas Lom sa iyo, Sorok Sorok. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
3: Balita ngayon!
2: Sugatan ang isang 17 anyos na lalaki matapos sumano siyang saksakin gamit ang basag na bote sa loob ng isang resto bar sa barangay Canticum, Kalbiga, Samar. Dakong alauna 30 ng madaling araw noong Hunyo 29, 2026. Ginilalang biktima sa alias na J, 17 anyos at residente ng Pinabak daw, Samar. Samantala, kinilala naman ang sospeka sa alias na Mark, 34 anyos, isang magsasaka binata at residente ng Kalbiga, Samar. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, magkabilang grupo ang kinabibilangan ng biktima at sospeka na kapwa umiinom sa loob ng nasabing resto bar. Sa hindi pa malinaw na dahilan, nilapitan umano ng sospek ang biktima at inakbayan ito. Makalipas ang ilang sandali, kumuha umano ng sospek o kumuha ang sospek ng bote ng inumin. Binasag ito at bigla umanong sinaksak ang biktima gamit ang matalim na bahagi ng bote. Tinamaan ang biktima sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Agad namang isinugod ang biktima sa Samar Provincial Hospital sa Tacloban City. upang mabigyan ng agarang lunas. Sanggang isang testigo, kinilalang si alias Nere, 20 anyos na empleyado ng naturang restobar. Agad na natukoy at naaresto ang sosek. Kasalukuyan na itong nakapit sa kustodiya ng Caliga Municipal Police Station habang ihahanda ang kakulang kaso laban sa kanya.

samantala inihayag ng mga social worker ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kay DSWD Secretary Rex Gatchalian ng 15 anyos na isa sa mga suspek sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ay kumilos ng mind discernment o discernment o kakayahang maunawaan ang tama at mali. Ipinaliwanag ni Gatchalian na magpagkakaroon ng discernment ay nangangahulugang nauunawaan ng isang tao ang pagkakaiba ng tama at maling gawain at mga posibleng magiging bunga ng mga kanyang mga kilos. Samantala, hinintay pa ng DSWD ang opisyal na resulta ng psychological evaluation sa 15 anyos at 14 anyos na children in conflict with the law na kasalukuyang nasa kustudiya na ng Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tanawan, Leyte. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa batas ng isang minor de edad na 15 anyos sa pataas hanggang wala pang 18 ay maaaring managot sa batas kung mapapatunayang kumilos siya ng may discernment. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang mga social workers sa pagsagawa ng trust building intervention upang maging komportable ang mga minor de edad sa pagbibigay ng mahalagang pormasyon kaugnay ng kaso. Sinabi rin ni Gatchalian na handang DSWD na makibahagi sa mga talakayin hinggil sa panukalang amyenda sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, partikular sa usapin ng minimum age of criminal liability.

ng Pilipinas, alas 7:04 na mga kabandera. Sa balitang lokal, pinarangalan ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang mga natatanging munisipal.

0: Principal Treasurer sa lalawigan bilang pagkilala sa kanilang mahusay na pagganapa sa pangongolekta ng lokal na kita para sa fiscal year 2025. Sinagawa ang awarding ceremony noong Hunyo 30, taong kasalukuyan sa Sumoroy Hall ng Provincial Capitol bilang bahagi ng taunang programa ng lalawigan na nagbibigay ng pugay sa kausayan sa pamamahala ng lokal na pananalapi. Sa mensaheng ipinihatid ni Governor Harisong Chuan sa pamamagitan ni Vice Governor Clarence Dato, binigyan diin na ang bawat buwis na maayos na mangongolekta o nakokolekta ay nagiging daan upang mapunduhan ang mas magandang edukasyon, di kalidad na serbisyong pangkalusugan, mas maayos na infrastruktura at napapanahong tulong para sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon pa sa gobernador, mahalaga ang dedikasyon, integridad at kausayan ng mga municipal treasurer sa pagsusulong ng tapat na pamamahala, pagpapalakas ng mga lokal na institusyon at pagtatayo ng isang matatag at responsabling pamahalaang panlalawigan. Nanguna bilang Best Performing Municipal Treasurer para sa calendar year 2025 ang LGU Victoria. Samantala, narito ang top 10 Best Performing Municipal Treasurers na mga bayan. Bayan ng Victoria, Lavisares, Palapag, Pambuhan, Lauang, Lapinig, San Vicente, San Isidro, Gamay, Katarman. Kinilala rin ang Katarman bilang highest real property tax collection para sa fiscal year 2025 sa kategoryang top achiever focal person for electronic statement of receipt and expenditures. Nanguna ang Pambuhan, sinundan ng San Isidro at Katarman. Samantalang San Roque naman ang kinilalang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa lalawigan na nagpatupad ng
1: Balita Ngayon!
0: Digitalization ng revenue collection. Pinangunahan ang seremonya ni Vice Governor Clarence Dato, Acting Provincial Treasurer Sunny Fortisa, at Assistant Provincial Legal Officer Attorney Jarem Remigio.

Samantala, isang hinihinalang high-value individual sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Katarman Municipal Police Station sa Barangay Nara, Katarman, Northern Samar noong Hunyo 27, taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng Katarman Municipal Police Station sa pangunguna o sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8, Northern Samar Provincial Office. Ang narestong sospek ay hindi pinangalanan ng mga otoridad, ngunit kinilalang 32 anyos na lalaki at residente ng Katarman, Northern Samar. Nakumpiska sa operasyon ang isang sachet ng hinihinalang shabu na naibenta sa pusher buyer, 8 karagdagang sachet na hinihinalang shabu, isang marked money na 1,000 pesos at 2,450 pesos na hinihinalang kinita mula sa bintahan ng ilegal na droga, isang walang lamang plastic na sachet at isang maliit na transparent na lalagyan ng ginamit umano sa pag-iimbak ng ilegal na droga. Tinatayang umabot sa 6.3 gramo ang kabuang timbang ng mga nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 42,840 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Katarman Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kaugnay ng ilegal na pagbebenta at pag-iingat ng mapanganib na droga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, patuloy na pinaiigding ng Katarman Municipal Police Station ang kampanya laban sa ilegal na droga at hinikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na gawain. Binigyan din niya ng matagumpay na operasyon ay bunga ng matibay na koordinasyon ng mga law enforcement agency sa layuning mapanatili ang kapayapaan at magkaroon ng komunidad na malaya sa ilegal na droga.

0: Pulo na Pilipinas, alas 7:10 na po ng umaga mga kabandera. Oras atin po yan sa inyo ng Best Cafe Green, ng kaping aura palpitation ng Dramaslom sa iyo, Sorok-Sorok.
1: Balita ngayon!
0: Naglatag na ang Department of Education o DepEd ng mga hakbang at plano upang matiyak na hindi na maulit ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City at iba pang krimen sa mga paralan sa buong bansa. Ito ang sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operation Roger Masapol sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture na pinamumunuan ni Representative Roman Romulo. Ayon kay Masapol, matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City, agad na inatasan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang pagsasagawa ng school safety and security audit sa mga paaralan sa buong bansa. Layunin itong matukoy kung alin sa mga paaralan ang may mga security guard, bakod at metal detector at kung alin ang wala pang mga ito o wala pang mga ito. Dagdag pa ni Masapol, pinalalakas din ng DepEd ang koordinasyon nito sa Philippine National Police upang higit na mapahusay ang seguridad sa mga paaralan. Kabilang din sa mga nakaplanong hakbang ang pagbubuo ng malinaw na mga protokol para sa pagtugon sa mga insidente ng pamamaril at iba pang posibleng krimen sa loob ng mga paaralan. Magtatatag din ang DepEd ng mekanismo upang madaling makapag-ulata ang mga estudyante at guro sa mga otoridad ng anumang banta sa seguridad o kahinahinalang aktibidad. Layunin ang mga hakbang na ito na mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at iba pang kawani sa lahat ng paaralan sa bansa.
1: Balita ngayon!
0: Samantala, naglabas ng forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng inflation para sa Hunyo 2026 ay inaasahang nasa pagitan ng 6.0 hanggang 7.0%. Ayon sa BSP, makatutulong sa pagbaba ng inflation ang pagbaba ng presyo ng domestic oil at ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas at karne. Gayunpaman, inaasahan din na tataas ang singil sa kuryente at presyo ng gulay na maaaring magpataas muli ng inflation. Nananatiling mapagbantay ang BSP at patuloy na susubaybayan ang mga bagong datos singil sa inflation at growth prospect. Dagdag pa ng BSP, binabantayan din nila ang mga kaganapan sa Middle East na maaaring magdulot ng epekto sa presyo ng langis at sa kabuuang ekonomiya. Batay sa datos ng Development Budget Coordination Committee, nananatiling mataas ang inflation ngayong taon, ngunit inaasang bababa sa 4% to 5% sa 2027 bago tuluyang bumalik sa target na 2% hanggang 4% band ng BSP sa 2028. Alas 7:14 na. Oras dara sa iyo sa San Miguel Pelpelsen, the True Global Filipino Bear. Sa international, dumating na sa Qatar ang kinatawan ng US, subalit hindi sila nagkaroon o magkakaroon ng pagpupulong sa ilang opisyal ng Iranian. Ayon sa Foreign Ministry na

Ayon sa Foreign Ministry na Qatar, nasa kanilang bansa sina US Envoys Jared Kushner at Steve Witkoff. Ang dalawa ay makikipagpulong sa mga mediators kung saan tatalakay ang kasalukuyang naganap na negosasyon. Kasama na rin dito ang hindi pa paglipat ng nasa $6 billion na frozen assets ng Iran sa Tehran. Pagugunita ang nagkaroon ng bahagyang kasunduan ng US at Iran kung saan may ilang mga bahagi na usapin ang kanilang mga napagkasunduan. Ngayon! Alas 7:15 na mga kabandera. Sa balitang sport, dumanas ng upset a four-time world champion na Germany matapos itong talunin ng underdog team na Paraguay sa pamamagitan ng nakagulat na penalty shutout 4-3 sa Boston Stadium. Unang nakapuntos ang South American team sa ika-42 minuto bago mag-halftime matapos ipasok ni Jolio Encisco ang isang matinding header mula sa cross ni Matias Galarza. Natapos ang halftime na hawak ng Paraguay ang bintahe. Agad namang rumis back ang team ng Germany sa second half sa ika-54 na minuto na itabla ng German forward na si Kai Harvet ang score sa 1-1 gamit ang isang header dahil sa parehong maigpit na depensa na uwi sa 30 minutes extra time ang laro. Muntik nang manalo ang Germany ngunit na disallow ng VAR o VAR ang goal na ipinasok ng striker na si Jonathan Tah dahil sa foul

Germany sa World Cup matapos silyuhan ng Paraguay. Substitute na si Jose Canel ang makasaysayang panalo. Ipinasok ni Canel ang winning penalty kick kontra legendary keeper na si Manuel Neuer. Dahilan upang umabante ang koponan sa susunod na elimination round. Dahil sa pagkatalong ito, bigong makapasok sa round of 16 ang Germany sa tatlong magkasunod na World Cup tournament. Haharapin naman ang Paraguay ang mananalo sa tapatan ng Colombia at Sweden. Balita ngayon! Alas 7:17 na mga kabandera sa balitang showbiz. Umatras na si Binibining Pilipinas 2026. Iverias Padilla na nakatakdang kumatawan sa lalawigan ng Misamis Oriental. Sa isang pahayag, sinabi ni Binibining Pilipinas Organization na hindi na maipagpapatuloy ni Ivy ang kanyang paglahok dahil sa personal na dahilan. Ginagalang at sinusuportahan umano ng organisasyon ang kanyang naging desisyon. Hiniling din nila sa publiko na magpakita ng paunawa at respeto sa pinagdaraanan ni Ivy. Oras sa Pilipinas, alas 7:17 na po ng umaga mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katanaman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang ito sa Manta.

kita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug LAL approved.
3: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
2: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
3: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
2: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
4: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
5: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Nahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
6: ECR Dry Goods Store.
5: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Doruan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
6: ACR Dry Goods Store.
5: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

nagbabalik po si Papa Franz. Papa muna Franz, si Pepa nakakapagod din. Kala ko hindi ako makapagbalita kasi... Alam mo yung pag nagsasalita ka sa ilo dumadaan, napupok. Eh, pag magbabalita ka durderetso. Hindi ko na kinakaya bi kanina pa. Parang hihingalin ako eh. Ano ba yun? Hindi yan pwede. Pwede. Welcome back mga kra. Kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, di bandera mo. Hello kay Morelio Garbito. Good morning po sa Radyo Bandera Katarman. Si ano to? Mary Ann Morelio Gabito from Bulacan. Hello, good morning sa iyo, Mary Ann Gabito ng Bulacan. Si Maria, Marisa naman, sabi niya, good morning, Radyo Bandera Katarman. Tara, mag-coffee na tayo from Selvino Lobos. Dami nating listeners from Selvino Lobos. Sana lubos-lubusin nyo na yan, te. Wala naman kay Sir October 30. Good morning. Oy, good morning din sa'yo, Sir. Mabuhay, mabuhay. Wala naman kay Ronel. Papa Friends, si Ella pala, may sakit ba na asma? Naalala ko sa kanya. Anda, sa kanya yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko kasi, na yan, may sakit din na asma. Ella, kung nakikinig ka man ngayon, ang advice ko sa'yo, huwag kang magpagod at huwag ka laging magpupuyat. Nakakalungkot lang kasi yung kaibigan ko nawala na. Hoy! Ano, Ella? Nakabati kasi to? Kaya kung ako sa inyo, yung may mga karamdaman dyan, mga kabandera, iwas-iwasan ninyo yung magpapa, kumbaga magpapaungod siton nga iyo mga nararamdaman nga mga sakit. Kumbaga pag ginsugad sa doktor nga iwasan yung mga sadsini, iwasan. Ha? Kasi dire iton siya maupa. And Leonida! Sabi niya, good morning, Radyo Bandera Katarman. Good morning din sa iyo. Oh, wala na ba habol? Nahabuli na lang kita. Ako na lang mismo ang habol. Hello, good morning, Papa Prex. Mula kay Richel Alcera. Hello, good morning. Totoo yun, Papa Prex. Hindi yung biro. Oo nga. Pero wala na tayong oras. Uy, mamaya, mamayang kapat kwentuhan. I-try ko mamaya baka pag-program ako 9 to 11. Kasi ilang araw na rin hindi tayo nakakapag-program doon. Kasi dapat kasi may partner kasi ako. Eh ngayon, wala na si Sixy Rocky na sa gamay na. Diba? Si Kuya Chad, wala rin dito. Eh kailangan may partner yun eh. So may babasahin tayong The Inspiring Story. Nako, naiipo na po dito yung Inspiring Story ni Papa. Oo, oh, kasi hindi na po tayo nakakapag-prog. Ay, may program pala na ano. Na tawag dito 9:30 kasi may papasok na ano eh. 9:30 so siguro pagkatapos nung programa na yun. Try lang natin. Pag hindi, edi wow. Hindi ko kayo pinipilit. Kasi yung mga DJ dito ngayon, sa ngayon, mga busy pa. Yung iba mga busy pa, may mga ginagawa pa. Oo, mga kabandera. Kasi si Papa Prince pa lang yung nakakapag ano ngayon. Hindi umaabsent. Pag umaabsent pa si Papa Prince, nako, wala na. Oo, kaya nga nahihiyan ako sa manager namin. Kasi hindi na tayong... Pagmata na, aga na. Ganun oras sa bugos ng kapulong sa Pilipinas, alas 7:34 na. Oras na para magpaalam, mga kabandera. Bye-bye na. Karinigan ulit tayo tomorrow morning. Morning tomorrow. Dito lang of course sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Bye-bye na, bye-bye. Now come on!

0: I hope you guys liked watching my video. For more videos of your favorite artists,
1: subscribe
0: to Viva Records YouTube channel. Subscribe now.
2: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
4: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad siya kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
16: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
17: 88.1 Radio Bandera Katarman.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe!
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na.
0: Drink responsibly.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C nga makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
4: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
5: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
0: ECR Dry Goods Store.
5: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
0: ACR Dry Goods Store.
5: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: radyo, ibandera mo!
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
6: 88.1 Radyo Bandera Katarman!
7: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahan.